0: Abiye kusa kusarawo. Chabikanga echangu.
1: Isebo.
0: Kusarawo musazi. Kusarawo kusarawo. Tuno lugero twanyanga nga tulenga programu ene y'omuntu yaine suti nga nyingi.
1: Isebo.
0: Ngazimusumbu
1: okulonda. Okuchuzi. Zona ye yazengulira zona za bey.
0: Ngazimutawanira. Katika gamba nyambaliruwa.
1: Isebo.
0: Chimara mba baine ngwezi. Ngwezi nga agenda mkrozeti nga wakura wati. Uruwa mtu watuwala esawa namba nga wajuu. Warondoro kwe waruzayo. Warondoro kwe waruzayo. Ataina options nyingi. Tulu uzanti. Ayino msogu wangu ilo kwa decision.
1: Era omuzira njovu wete gerezo ulambu enseno, nti omuntu asala mbotwali tuli wafe mugete yowansi, miaka jafijiringa tuvubuka, walu akagamu kibatiru kwa zisanti, aizuru, afia, kikati ataze, afia, mtu chivagonde zi mte machi tuwale mbinyo kujetu wakulila, muasee mugeto wawulila ngo muntu, muzani pichigambo chabazani ba, bazaro omuntu yichayi bwagamba nti ntaze afia kitegeeza abadde na lukumi kati akakasa nti kyalutuma kyonna nti omuntu alina emikisa emingi omuntu ngali atoola wangi tabalirira era n'omukisa oba afiriddwa tafiriddwa tafaayo naye ng'ono atunuulidde kamu ebiseera ebisinga ojja genda okulaba olamanyi wano muzira nje mulimu omuntu ngali Kampala ye maama ye taata ye baaba mu kyalo ye buli kimu kugama ngechika chonda chonda chesigami kumuntu watia. Tafa anagana angona atute kuno nti mama wali wali akola tata wali nangeni wa mungkolo. Jake nukula waga haso ne development yu negena maso. Olio olinga wamu tunuli debanje visele visinga. Amanyo kubanga jayo ko akachigiri kika mbango goja uli yaba yi wadi.
0: Doctor, aluwa nisonga ewe jore se.
1: Yes, sir.
0: Yari bande kura nyo kubantu. Yari watu subira nti. Nuka sa nyo nite chari bande muli yaliti.
1: Na.
0: Ndi omuntu okasuka lyoli nalyo baganda boy bachi bachita
1: lisebo
0: akasuka lyali nayo taba mutitis naye batasigaza option okwerwana abasigaza ekyo kyokwanze kimyasolo kanyuga asobola okubeera nga survivinga kati atetwe singana tukula ti opposite doctor
1: na
0: baba tusubira omuntu oyo ataina kusala tubato tujolwe omuntu aine ngoye nyingi mu closet ndi ayinza okukaluubirizibwa okumakinga decisions mugenda kula decisions banga bana variety kyayina kulikirina advantages zigiramu naye twesingana nti twaba tulowooza omuntu ayina engoye bbiri nga lwayambadde n'olwafisizawo nga lwajjamu lunayambala lulyalumanyi yali badde ayamba ne mwana watu siku ebiri mu reality abantu baffe tulowooza nti omuntu atayina bwali asindiikiriziddwa
1: yes,
0: nga embeera y'ensi mukutte bali mu lutalo nayo mu byenfuna balowooza ngu tayina mutware ngoli ayina engoye bbiri olumu alwambadde olumu luli lwaterese mu closet oba wonna wabalutadde nti wajjamu luno agenda kwambala luli naye twesiŋŋaana dokita nti omuntu aba ate bakola nsobi nti ate mu kifo okwefaako ate yateefiirako ddala oyo ali mu mbeera katukuziza mu bulamu buno obw'ensobi okunoonya nti omuntu oyo abeera mu mbeera ya survival marafiti nga talinaawo yaddi kati nga tulowooza nti okuwonawo kwe yandibadde amanyi ennaku ye neemusindiikiriza mulimu beesindiiza ne batunula ne bakola ekituufu bakola okusalawo okutuufu nemubamu bannaffe abasindiikirizibwa embeera y'ensi nebasalawo okugimanyiira getting used to okumanyira embeera ey'ensi
1: neyegumiza
0: naagigumira
1: abaffe omuzira njovu oli ojjala kwebuuza nti ddirwe wo wenina okwegumiza ye lwaki sandi egumiza mu kintu kyonna kyemba ndimu
0: dokita bw'oba olina gy'otambula gy'olaga fenna nga wetukkiriza kutunoonya good life nti bwe mba nina gye ndaga enkuba n'ensiŋŋaana enkuba y'embeera embi kwe kubonaabona bituyitamu ebyo byonna byonna bituyitamu obulamu nti enkuba n'ensiŋŋaana nga ndi ku lugendo lwange lwakwejja mu bwavu kati tugeze enkuba byebizibu tugenze mu maaso n'osisinkana naye nga at the end of the tunnel, goro yangi kuba bulungi. Kitegeeza enkuba ennowe n'atonyera emyaka lukumi. Wekerera mba nti mba nfumitiriza kutya bwe ngenda kuva wano kweyongera wano. Nzwa no gamba kangu ambale eiti detejja kucha. Oba doko situation eyo. Obudde buziba kubatisha.
1: Olina byolino tuukiriza. Olina
0: byolino okulaga. No gamba naye wadde nkuba. Kalikenzi kibusi.
1: Eza enkube nkangumire enkuba. Enkube nenga mission itambula.
0: Olina no gamba kandirinde eche.
1: Olimu kwe kumiza ate mbele mbi.
0: Kandirinde eche. Oya hizo kubo mtu for some point. Nibu hapi mamu munga rabo embele gani. Ushiri ya kubanga goru ya petituna tu kaji tulaga.
1: E, ninabye nino kola. Mubudi ya kubo mkua mweli mkoto njira. Karate ntule. Bwe ntula mba mumige embele.
0: Mtu gambi.
1: Yesebo.
0: Olina wademe. Mwili babili banja ulo. Nti enkube soro kutonya.
1: Na.
0: Noje gama. Nyinga mutwe gomanyi nti nina jenyino kenda.
1: Tuna fao, neo uga kamunikirize ya
0: mbuga. Kamunikirize eche, tugumi tembeleyo. Ndi techiku jako chiri kuchiro oza ako. Tuweza singana mtu ya gami mkuba nga afruta. Nga yeba sikentekeza.
1: Yesebo.
0: Njuhinzo kumubu sabuso na alikuchi.
1: Ya
0: gami mkuba yilo ozo biba jaraga. Tebibira
1: uyetonya bwe yesoza bwatunda kusawa
0: bwatunda kusawa bwagamba ngabu ngabu bizi kati ninga obumu na abechawa bibanda fa bakita kama
1: ngura mu
0: nana ahina gamba na yirwaji
1: nafunye impali
0: yaga bobe
1: kajja mu inga toba bali nyo
0: tubaranya bana ku boda boda
1: ni ngulo kufira
0: kubera sa ile kusanze ngungu ne gimu jogoba
1: yesemu
0: ngatiri jogoba nsaba kati mutofu no kugumekiza ngola kugumekiza kuno bako wapoda poda kuchamiza ku mafuta
1: omuzira njo geiza lokuta bansava ngato nenga ikeka keka guwa keka kumala
0: chikulo kwesa ba ebe kusensa bulu
1: yesebo
0: no gamba nje ah kan ke nkube
1: no gwambala
0: gwambala
1: yesebo
0: no ginda no no nye
1: njo kutula number excuse nti mundange chinemeseza nkuba kangende barabenji ntobye
0: kati mu bulamu bwa fe doctor twatu zimu reality
1: yesa mu
0: twaga lokujira ya uliriza fe arrest tukola fe enkuba etutonyira obwago obutuluma kitu kye nkuba kitu kogera kwa fe wetandi kanga tu
1: tuogoma
0: tu ogomira ta ngatujimanyirira
1: ta ngatujiwa etwalo obudde bwayo
0: ngetwalo
1: Oza ni ebe tuwala kwa ayo.
0: Mwana watu, nabwene echembi.
1: Yesebo.
0: Nebo uche netuvao.
1: Sotubisha halibi inja, maza aga kuru kutoga lapa.
0: Nebo, nebo na ebe kwa netuvao.
1: Mindset.
0: Tuwacha niso jima njiza, no kushot, no kende za goals za fe.
1: Atino mwesi, mwewe gama wanto wamu, ni mwela mwa kusetu lila kumbozi. Oba ya byabufuzi oba ya byabizanyo oba yaki
0: namunyumirwa just imagine
1: na
0: omuntu egamye nkuba wajje biro swakambi ikame ne nkuba ichimubera ku mbusi wa megami des nkuba
1: yesebo
0: next destination jaraga
1: kubera bade just an obstacle esaziza
0: mu jaraga
1: sike esaziza mu emuyimiriza
0: hinda emuyimirize fuse gijijari jaraga
1: iyo
0: obwongo bwe buba butunulirewa
1: jaraga jabada ino kubira mbuja kubanga sele singe nkube tu tejja nti twajibaze ebera on the our way ekikitwe kigwa mu nteekateeka zaffe ni lwaki tukiwa katebe kibeere kye twabaze tulina kye twabaze teri akira ku mushira ganti omusala kugenda kwa kajongo ebuti weka leo te gwase nnyo ninga ebiro bisigira
0: bitambula
1: na
0: kati kitukulugize eno nti nolaba naffe bali abagezza okulwanyisa obwavu bakimanya ne kibabeera mu mutwe gwabwe bamanyira nti omulabe waffe bamuyita
1: bwavu
0: yesebambeera mbi tamujjako wali waddeko Murungu munga mulimu omusota namwe bwino omusota
1: mmm
0: katemule mchirukira katemule ma any other object
1: yes
0: you no omusota tosobola era baganda bateekawo ekyo ebigambo awo otunulankaliriza otunulankaliriza
1: atunulankalirizanga
0: atunulankaliriza kinalugwa linga kirimu omusota ngaatulungi omusota ekigendero kyabino nti olwokuba omulabe omulaba nti onaamugjako amaaso togukubye olwokuba
1: ntiolikwokinga steps zaago
0: okakasiza dokita otunudde noteka mubongobo yakuwa obulungi noteka nti oyo omulabe tosobola kumugjako maaso tosobola kujja kumusota maaso nga mugendako mulungi
1: omanyi lwaki okutunulira oli mukuwokinga steps zaago kusembera mu perimeta yange oba
0: otunulira
1: oli mukumuvinga according to the movement of the enemy
0: mpaka nebanabakusibidde mulungi nga tosobola kugulawo oyinaokukalula amaaso muleme ku meetinga ogenyikudde oba okwekyaluga nkakanga gwe mubulago
1: naba
0: gwlina obulago
1: bwoba ogiawo olina embavu
0: kyetugendereramu kiikyo kino kyetwagala ofune muganda waffe awuliriza nti okutegeera okwidentifyinga omulabe wo n'omuidentifyinga n'ogamba ono omulabe nga yetukuwadde ekisampe esembyo mu furesi zaffe mu kaboozi kaffe ketukuwadde netukulaga emboozi y'omusoti eno nti ng'oli nago nti n'obwavu buno ebimu ku bintu ebitusibyemu kwekumanyira jisimagine omuntu n'amanyira omusoto ogwo
1: waliwo ekintu omuziranjovu bwe tuba tukola production wekyetugamba nti topiki ki nowandiika nti topiki noanalyzinga bakugamba kati wemala okuba topiki agamba sootinga kati tusoose eki okutegeera nti omanyi abantu omu temanyi nti namulabe yaani omu awayiriza n'abalala n'omulabe n'amwerekereza omuzira jovu osiba owulira enjogera egamba nti ha gavumenti eno kyetukoze ngeza kugeza okiwulira eki kya sitaba kuba singa wange gola omukazi webyatukoze omuntu alemereddwa okwanalyzinga what is the enemy who is the enemy natandika okuba kati nga anoonyayo ekibuzo kiri nti omaze sootinga n'otegeera who is the enemy mulimu amawanga gana gakubagana naye mulimu amawanga etumanya nti ago okuba gatandika mpaka ganagwerawo tebaligatta era nga bagamba nti kyetuyiya kyonna our enemy is there kati gwotunira mukyondo kyagola gwe waliwo amawanga gumanya nti gano okuba gatandika ebyasa n'ebyasa bano tebabangako ba mikwano era tebaliba era buli omukyayiya avuba okakasa nti amalawo atya omuntu oli abaffe gweomukozi w'ensimbi otegedde oba omanya ali mulabewo nga tonanoonya lubaali tonanoonya bamikwano tonanoonya baneiba tonanoonya ki otegedde ani mulabewo always the enemy kyekikuleetera shortage so si ekikobusupactinga otwali twogera kagero kali kogambye nti nina gyeŋŋenda nti enkuba okunkuba si ye mulabe wabula obutatuka gye nteekeddwa kufuna buyambi ate kati eyo mba njokyezza kakati
0: the way we define situations ne obwangu bwetukozesa okumanyira situation yenjawulo wakati wabalwanyisiza embeera embi nebagivaamu n'abagiremeddemu oba kategegesa bulungi nti engeri gyolwanyisaamu embeera oba omulabe kutuyisa omulabe
1: omwendo gwotegesa okuwaayo
0: nti ndifindinze nti omulabe wange ino embeera gyendimu kati mukaseera kano kakati ekiba kigenda okuba buli omu amanyi nti obwavu si bulungi obutaba na ssente si bulungi okubanga obulaabona si kirungi naye tuli bangi abangi muffe abasinga tumanyiira kati oyayinza okwebuuza ekibuuzo lwaki omuntu aba asobola okumanyiira obwavu asobola okumanyiira embeera emunyigiriza asobola okumanyiira okulya ekimu asobola okumanyiira okuyagaga nga nekiwala kyakiraba ensonga eriwo etyo kujja maaso ku kyogenze mu maaso n'okuzuula kutegeera n'okijjako ebirowoozo nga tugambye ku nkuba eba neggulu ekisambu nti bweba entonya funa tweggama ejja kusingana abantu 85 nga beggama egera yesinga tweggama oba 9 abasinga tweggama naye bwe tweggama teryasobola kukendeeza birowoozo bye na gamba kati ntuso kubanga abadai na jaraga tusobola kujja maso na bwongobo kuchoba dogendako njimbadde ngenda ngenda chengera ngakuba yasinganye mengo ndi aha kati we ndi gerije mengo awo nuchiwedde kankomiwano na yatu wavu wukulumanga ebigereyo ibadde bigenda kulwanyisa bwavu kubera bulungi nje ate boso boro okumanyira yes no bujja kamaso era jitu bagamba nti byonna bikole
1: yesebo
0: ensasa boro okugaana n'enyigiriza n'ekola ki naye waliwo ensonga emu ey'omugundu enkulu ennyo etuyamba okusobola okubeera nga tulwanyisa embeera zino
1: ensonga eyo
0: ensonga ya kubeera nti tusuula gaatizo.
1: Focus on the target. The question is, do you have the target or you have lost the focus? Target is what we charge in. Or nga tolina target. Or nga maso gaje ku target.
0: Director.
1: Now.
0: Tulina abantu wana wovunanyizwa.
1: Yes, sir.
0: Nga atya. Nga inemi okweli nda atya. Tugese. Tulina abantu kaduwa kulevu nga tasura kunywa bya kunywa. Anyway.
1: Okusula huku tambula.
0: Katikuza wacho ya abata shogula kukulejo. Era musingara, amazi. Nyama ntu, recently, ino mtu chifuja tuwalimu. Yalika wa amazi yenge agasumo rute. Nyinga wetulife na abantu. Na kumuna, kuro kupa nomu yile. Gama, sida mkwe amazi yenge na sumo rute. Gajibenwa na kumi yomu chifuja. Na mwule mga atuga kwa atakia. Banda, echo cha kilirizamu. Kuseka, nero nari kula kuchi. Tapa kumkola, bangu taking risk. Nini tapa kumkola, banga guaran kujiva ako. Chiz, ainzo
1: kwa mwa. Kaka kagendi dini.
0: Ainzo lugwa.
1: Na.
0: So aremeza. Akati nafe, embera nge chari, mitili ya kuwa assurance, nti egenda kubera ambi paka paka. Nende umra assurance, egendo kuwa assurance, nti egenda kubera ambi paka paka.
1: Wow.
0: Kasto tandiko kujidja kama. So.
1: Not an book losing a
0: book, yeah. Vach,
1: you said about the way we do to the genus of
0: the child.
1: We're not going to put a boat here.
0: We're not going to put a boat here.
1: What does the Muson have got to Musona good at only one? Muanga, the chicken, the Satu.
0: I would
1: do
0: not
1: like
0: a teacher. Abatambuze. Yes, you sing a book and go, Mammy, and I was the news of the name Moko. Amani consequences. Zigeno kujira. Singa. Kwa atake de chizivu. Kati chinda mo handling a chizivu chinu. Ta ina chua. Mpanga amanyi vizivu.
1: Kiyete se mpasi wadi. Walua kankubatele ukula gogo. Ngoya duke misine. Mpua ichechi kutuwale misine kweji chyo. Mkinela vide simu wakati kate mpasi wadi. Olimu kutambula. Olimu kutambula. Olimu kukula. Olimu kuduka. Sambia sambia yako. So evisi kwe vitele ukubelo. Kuseja hizo kujanga. Teyambade.
0: Yes.
1: Teyambade. Kama genyewe bali.
0: Kisonge manikidwa.
1: Ajireta kwa asoba suwa wadi. Kwa tunula wadi. Jango motuna kusimu.
0: Ya pefe. Abala bile nso inguwa. Kwa mwati. Kusajia muzira. Kwa mchala muzira. Luachi. Kwa nga gana tule televizi musinga. Na aba takozechi.
1: Yes.
0: Taso wote kuhando linga vizibu. You understand?
1: Kwa
0: so. Neno mugula muwa fu. Utambulo uwe nkula akulana.
1: Na.
0: Oino kwa kitinga woto. Oino kubela wikasera nga. Omutwe guli wa guru.
1: Na.
0: Nga. what Davis will be gani, business a gani, or business are calling the bino bigani. Chota ina kujakwera vila anti enkuwa enkuwa kutembo kwasi wina jora ga. Osigaro kongo kuru uza kuchimu mbantia wano. Mbantia mumbereno.
1: Okutuka
0: chendaga.
1: Lord are for journey, not destinations.
0: Walai mganda wakari ya ulidiza, mwani nafsi, mganda wakari. Insike kukube chivoke zenkana
1: zitia. Kukunze tia.
0: Nge chuchicha alimutuwego chivugira mte chivanga mu. Oja kuseka. Oja kumwenya, si kuseka. Okuseka sikurudu. Oja kumwenya. Nani?
1: Yesebo.
0: Kwa mwenya abasa nisi. Kuseka kuno. Kuseka all out.
1: Nizo kubanka
0: mwenye. Yon kumwenya katunu weka. Nika karika connecting nyo na umutima.
1: Kasmai.
0: Okumwenya kuno. Mungu ya kuro okumwenya.
1: Yesebo.
0: Mungu wa edemitu ya kura. Ya kura insuko. Na kura no okumwenya. Okumwenya kuno. Yesmai lo vibration. Okumwenya kwa
1: I'm going to go to the house.
0: Yes. Abamu kutuwalira miaka 10
1: webale
0: abalala 2 abalala
1: 10
0: webale abalala mwezi abalala miaka 5
1: yesebo
0: alwagendo funa smile alwagendo kumwenya niye oyatajje equation eriwa oyatagedde omulabe we natamuwachanya ebigo byamukubye
1: yesebo
0: nasigaranga alwana tujja muga tujja mu assurance njajja kumwenya
1: yagala
0: Aja kufuna kumbere nungi.
1: Inshallah.
0: Uya naremizamu. Nye kukastona manjiro mulabi. Nungu wadu gena na tete kupolo kupero ete nye demu chisenyi. Mburi mupaka. Nunga antika ambiriwa.
1: Yesebo.
0: Ganda wafe.
1: Otunse. Okuchifu wango chiza munda. Yesebo.
0: Chiza munda.
1: Tebija kujabu nungi.
0: Tebigenda kuoma. Roja sigaranga bukulachi. Nga buwa di tugenda kwera vila tukulekao.
1: Nisabu.
0: Yabigamu ya pibayi wa nisibi gazinyo.
1: Wow. Baga mati abuli wa mgezi.
0: Tayo kira
1: vila. Nazabu naza katunulia wa tege di. Toluzi. Bela ni target. Toluzi inga focus. Kakase anti mbela yonene kudistractinga. Ha. Tuwani tuwa deku mpira. Nga flow mpira. Manyipa gira nyoki mweno. Seka kubida. Na ye ogendo ukura wa wati. Omana asa. Soko veyo.
0: I don't know. Toina wobila uluganzi ndibazi.
1: Ngati mtumangu ya kule nsi.
0: Ngati. Tocho wala toina kubwa kumpi na mtonzi. Walai toina kubwa kumpi na mtonzi.
1: Obukende vujoko mtuna. Weyo ungiri la dada.
0: Uho likubino miteru jino. Aine waluoji janga toji subi ya.
1: Webali, walu na ajesa kila. Mtufu nga jaji kusulamu. Yeti wali uba ndika uluga matibati na ngira kari.
0: Umbwezo gamba zedi champion, champion inze chino. ndi successful mukino ate mungu ate okusobola nakuyisa walala
1: obulamu bwatondi bakibayita obulamu kitegeeza bisoomoozo era omuntu yenna yenna yenna bwoga nti ndi mulamu kitegeeza olina ebisoomoozo ajja okumugamba nti I'm totally off
0: tokitaka bwokyogedde ekyo era tubadde okyogerako kino topi kyetubaddeko olunaku olwaleero tuyitana ku kino pane tubeera nga bwolaba nga tolina bisoomoozo weetegeke waliwo ebijja olina kuba nga owagala waliwo ebigenda okujja katubagaliza olunaku olungi mubeere bulungi mweraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
2: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente
3: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 live signals live from the hills and heart of old Kampala. 107.9 107.9 FM Ikura FM Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura Ikura
2: emu paka 12 ezo kumacha. Intanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mune
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu kasereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
3: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Ilyafayo.
5: All day long.
3: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
5: Yo, yo, yo, yo, yo.
3: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
5: This your boy, right?
3: Umzandiga. Ye winyisa.
6: Ogambo otya mukwano gwange akyekumidde ku Pal of Africa Radio wenna wenna akyekumidde ku kula ery'omuntu wa bulijjo oli otya kulika nnyo mu program kola sente kansubire bitambudde bulungi embeera ereetya mikwano gyange mwenna mwenna abali ku Pal of Africa Radio dakiika ziri bbiri zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 naku leero lwa kusatu ennaku z'omwezi ya 29 omwezi tulimu gwa July oba ogw'omusanvu omwaka omuganda ye aliyita eddaaza 2026 kusairi osiramu ku kalenda ennaku z'omwezi leero ziri 15 omwezi tulimu gwa kubiri omwaka 2048 nze Muhammad Yusuf Kinobe kiza nkutegeze nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kansubire ekiro kitambulidde ddala bulungi nkusaba ozuukukeko ogende osaaleko kale oba tosobodde kusaala saba Mukama Katonda tula ku buliri bwawo w'oli osabe sinzira ku byokola byoliko kati Allah omusabe akadde kano kalungi nnyo nnyo nnyini ddala olengera abantu kutuuka ku makula naye nga bakozesa nnyo kano akaseera olengera abantu nti ono Mungu waakyamuwadde kino ng'ate mwana muto oba oli awo nedduwa bambi z'asaba alwana nnyo kano akadde yaalwanye na Kristo ewiiki ennaku esatu n'asala ku layiri n'asaba ekisonyiwa okuva eri Mukama Katonda n'asaba ne Mukama Katonda waate ebirungi naye nga ffe twebase obanga tuwulira buwulizi tetubikola so saba ku Mukama Katonda kano akaseera kalungi nnyo
3: amagezi luwombo wano mu program entanda kumakya
6: leero njagadde tugendeko kusaidia abaana baffe omuzadde wakera kumakya n'owasa omukyala wakera kumakya n'ofumbirwa era nga muyina ebirooto bingi era ggwe omwami ezimu ku nsonga ezaakuweesa omukyala oyo empisa zo ggwe omwami eddiini lyo empisa zo era oba oli awo n'omukyala bye bimu ku byakwegombako obukakkamu bwo naawe omukyala ekyakwegombesa oyo omwami omwami kyeyava ensonga gyeyava akalyoka akwegombe mpisa zo oba oli awo neeyisaayo eddiini lyo ekitiibwa ky'owa abantu naye kye wali omuwa era ojja kwekanga nga mwafumbirigwa na mabegako myaka giyiseeko kuba buli mwaka buli olukya wabaawo ebikyuka sanga muwezeze emyaka asatu emyaka abiri emyaka kumi emyaka ana nga muli mu bufumbo era nga waliwo n'ababeenyumirizaamu era nga musajja wattu ne mukazi wattu mwabonaabona kutuuka we muli awo babasuzaako mwaliko mu kaluumu kamu kati muli mu bbiri oluusi muli maka gammwe abamu muyina n'ennyumba z'abapangisa mwakulaakulana mutobye babiri ekyo kirungi naye wakati awo muyina abaana be muzaaliddewo si kyekyo muyina abaana ab'obuwala be muzadde muzadde n'abalenzi kitegeera naye abaana abo okakasa bulungi nti oyo omwana gw'ozadde enkuza gy'omukuzizzaamu empisa z'alina z'omukulizzaamu okakasa w'anaakula banaamuwa omukyala nga ggwe we baamukuwa olw'empisa zo oba n'enneeyisaayo okakasa n'eddiini eddiini lyalina liri wase ogenda obugenzi mu luggya ng'akuze ne limuweesa omukyala okakasa omwana w'oyo ow'obuwala banaamwegombako empisa z'alina ze yeeyisaamu kati ng'akyali muto oba eddiini lye okakasa oba abaana tubalese bulesi owooza wabonaabona nnyo leka abaana bo tebabagambako abaana bo baleke kasita akasente weekali okakasa oyo omwana omutwalako ewa jjajjaawe oba ewa mukulu we oba ewa mutoowo anaamwogerako birungi byereere ku nkuza gy'oba kuzizzaamu ku nkuza gy'oba kuzizzaamu nga sina wakawokka ne ku ssomero omwana wo omulondoolerayo toyagala yadde amukoonako yadde akayi kati njogera ku mbonereza ey'ekintu ekikulu va ku basomesa abakuba abakubiriza ennyo nedda ndi kukugunjula si kukubonereza punishment si kyendiko ndi kukugunjula oyo omwana enkula enneeyisa gye yeeyisa ewaka enkuza gy'omukuzizzaamu enaamutuusa awalungi emuwaliriza okufiitinga mu society ne mu banne ye banne bamwogerako biki ng'ali mu kuzannya tuleke kubibi itabana. Mwurenso ngo baagala nyo, ayo siye davu. Tobaagala, gulabu baagala, ne tobaagala. Oinzo kubo baagala, ne tobaagaliza. Mwana nabamu kulopera, baneiba. Emirundi ne emirundi nebatuka ne bamufanako. Nawe nebakuvako nga tebakya kulopera. Ngwe Eva mwana we yabo mutufu. Ne kusomera mwana yabo mutufu. Tuyigo kanga vula kubana. We ngambo kanga vula sikuba wabibonerezo. Sikuba kubiriza kubiriza. Oino take out gap e wakao. Nga waliwo omuntu asembera yo ddala. Nti eba kuloope wa gundi akusse. Naye ng'olumbambi n'okukuba tokuba. Otegedde? Ngenda gamba daddy ng'omwana ajja kikolera. Naye nga tomukubanga nako bukyanga azaalibwa oba oli awo. Kati ekyo kye wateekawo ekyo fiya eyo entonotono. Ng'omwana akwenyumirizaamu era akwagala. Naye ng'amanyi by'otayagala kuva buto wabimuteekamu. Era ng'atya nnyo okumuloopa gy'oli. Ne bataata abaana baffe batutyatyamuko wakati nga basobezza oba asigala ku byabaddeko. Ngenda gamba taatawo, genda omugambe. Really? Webatu webakukuza? Webatu taatawo yakukuza? Olyoka okuza omwana w'abandi bw'otyo? Kata omukyala we bamuloopera, we bamukukoonera ku mwana we. Olwo waba takuzaala awo oyinza n'obutasulawo. We batyo we baba kuza. Era omwana w'anaatuuka okuwasa oba okufumbirwa, anaafuna ekyo ky'ayagala olw'empisa ze n'eddiini ye n'enneeyisa ye. Oba abaana tetubafiiriddeeko ddala, bakola bye baagala. Omwana w'otamunyweza nga akyali muto, w'anaakula togenda kufuna kadde kamunyweza kumugamba by'oyagala. Bimugambe nga akyali muto. Mulage by'otayagala, mulage ebibi n'ebirungi. Abaana bamanyiize okubuuza ku bantu. Buli muntu azze ewaka oba ani oba ani bamubuuze. Nga batandikira ku asikaali ali ewaka. Nga batandikira ku mukozi oyo gwe bayita anti. Omwana we batabuuza anti ng'azuukuse, olimba. Olimbamu. Kuba kye mmanyi anti mpozi waliwo anti gw'olaba nga ne waliwo anti omulabire ddala nti anti. Era ne waaba muto gambe wasuza otya? Omwana we obanga tabuuza anti ng'azuukuse, mwana myaka esatu, myaka ena, myaka etaano, bwana obwo bwa primary obwo bwonna nga tebubuuza ku anti waabwo omukozi ow'ewaka, muzadde gwe olimba. Nanti kati atandikira ku oyo ate agenda kubuuza ani omulala? Bwebaba abaana nga tebasobola kujja mu kisenge ky'okumakya kukubuuzaako. Era nawe n'ozuukuka n'obaleka, olimba. Ebaba tebabuuzizza baawaka, bagenda kubuuza ani? Kyogamba abatendeka kubuuza abatali baawaka? Nti nze temumbuuza, omugenyi wajja mumubuuze. Era nawe ng'olyoke nakyo. Era tuyagala n'abaana bafukamire bakubuuze. Tobyagala? Don't need please. Webale. Ogenda mu America baana gy'oba obatwala. Kuba eno gye bali bafukamira. Oba gwe okiraba ng'ekikyamu ye society. Okitegedde? Gwe kimuteekemu yaakula yeesalirewo naye nga gw'okitaddemu. Okitegedde? Abaana tubakulize mu mpisa. Mwana akuwa atya ekintu ng'ayimiridde? Omwana omuto ezo mpisa? Akuwatie ekintu nga ayimiridde. Waliwo ebintu byetwadibyadibya. Ebimu nga yabadala nti kali tubireke ebyo. Omwana n'avuma abantu ng'owulira. N'avuma anti we ekigambo oli mu kisenge nno n'amuvuma ekigambo ng'owulira n'osirika. Tebakyawulira n'abakozi ba waka naye ggwe. Anti ovuma omukozi nga bawulira. Okay, it's okay. Naye ate bo kibagaani. Gwe wakana otuke wakanga tewali mwana gwe batya abaana tebalina gwe batya n'omu tebatya maama tebatya taata. Aba abaana bagenda kubeerawa era beera nabo. Ebeera nabo. Ffe tubatusindikira beera nabo. Anti obaagala nnyo yoyiraavu. Eyo. Ng'omwana wo tasobya. Eyo ravu kakasa abaana bo baagala eyo yeravu gye bakulizaamu eyo. Anti kati ate gwe enkuza gye bakuzaamu ogamba ate baakubonyaabonya. Ate Allah kweyisiriza n'obeera ekyo ky'oli naye olaba baakubonyaabonya. Era abaana bo tuyagala baboneebone nga gwe engeri gye baakubonyaabonya. Maama wo mbu engeri gye yakubonyaabonya. Era owaana maama wo okubeera omukambwe ne taata wo. Tugamba gwe yali asinga okweyagala okusinga bokwaga. Byebyo tugendeke waseeka Sheikh Omar Bakari aina ebigambo byatugamba.
3: Inno yentande ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu program entande kumakya
7: katuleese obusungu bwa Katonda muno mu nsi ffe mbadde mbategeeza Sheikh Fauzani Burfauzani yagamba sababul halak adhunub wal maas Allah kuzikiriza ensi naleta endwadde naleta omusana maas sins we are sinners ensobi nyingi Allah nanyiga bemulowooza nga ababatuusako ebizibu Allah bakozesa kubapanishinga n'obuzibu bwammwe wakadhalika akhdhu rabbika idha akhdha alqura wahiya dhalima in akhdhahu alimun shadid bwekityo okukwata kwa Allah wamungasazao okukwata obwalu nga bumunjoze bumuyaza amanyiza kuruma ne bwe yalikobye ku alimu niye yayongerako shadid alimun shadid ani agamba alim Allah shadid Allah gwe tulumba tetumusobola aina amaanyi huwa alqawi tulima nafu mbagangwe tusokedde omuntu osobola ki evamu spam alam nakhluqukum min ma'in mahin ne bagamba osaana ogaana okusaala ne bagamba oyambaye n'ogaana okwambala obulungi omusajja omujodo niyangamba ekigambo nangamba Umar Bakari yogera ku nyumba y'abakyala bambala bubi enyamba yoyambala mu bantu yeetaga kwambala mu kisenge na bbaawo ate olowooza mbulaga figa abantu balaga dda figa kati sikurap abbanalungi bananyirungi b'ekyenda bomutunulya wali mbagambe kabeere senga nga senga wa mutabani mu tasasobona kuwaniriza bako wano amannyo tewali mukulika abakubo bassebo olulimi lufulumafulumi yaliwo mu nga yeyagala mbu alina figa figazi onyumizani figa ogenda wisita z'abantu bajja mizinga bambadde ennyambala nfu omusajja omujanagaba bakyuse ennyamba amale ennyambala entuufu bamamafe bayambalanga gomesi naggumira n'akakaaya kali mita ssatu ensini emeramu ebiti nebamu ekitiibwa muno munsi nebamu ekitiibwa bajjamu eddiini waman aradu an dhikiri oyo yonna naakubamega ebiragiro byange fainda lahu maishatan danika ngenda muteeka mbulamu bufuuni mu bulabu olwayiro n'amadiguri gammwe oli mu kwenjera na bbaasa I want a job zenyina mukodomi wange yasoma n'alfa kuba dokita n'ava tuka ku profesa abasajja bamadiguri wano aliwo wawe ddala esinga profesa n'agenda okusaba omirimu yasoma nga musajja mugezi buli lwalaga nga bamugoba nga bamugamba ebbaluwa zo nyingi nnyo jagobya banno n'agenda e Kenya gwalowooza nti amawulwa kikulu era nga kye bamugamba ebbaluwa zo nyingi ojagobya banno period yonna ya primary wali mu kujoga Allah second wali mu kujoga Allah tewali swala university wali mu kujoga Allah nakwatire eno waggulu waman aradu an dhikri faina lahu maishatan dhanika mulondoze Allah muhid ahata kulli shayin ilma period yonna y'okuwangala kwonfu bwefufulu nakwatire eno waggulu bajjamu eddiini waman aradu an dhikri faina lahu maishatan dhanika oyo yenna naakuba amabega ebiragiro bya Allah agenda muteeka mu bulamu bufunda temulaba olwaleero bantu balina ebintu bali mu kubonaabona stress ringa stress diini wekitiibwa Jaabir radiallahu anhu yagamba samitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul yawulira rasulallahu agamba inna saadatu lmar an yatula umruhu wa yarzuquhu Allahu al-inaba rawu al-hakim rasulullah sallallahu alayhi wasallam umuntu Allah gwagabi gwagwa dio kwesima inna sa'adatu al-mar'i mazima kwesima kwa omuntu kuwangula kwa omuntu singala ba achamwa dio buwangazi bwatu dio rwaironze nawe yarzuquhu Allahu al-inaba Allah mugabira kudajali twichilla omazo kwesima ibirabyo neto tunyumiza abazungu bayine ebyobugagga abamerika bayine ebyobugagga achina bayine ebyobugagga byonna ebibali mesejja okufuna obutebenkevu eddiini Allah mwayima okuwa omuntu obutebenkevu allazina amanu watatmainu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi allazina amanu amanakiza Allah watatmainu qulubuhum bidhikrillah nebatebenkeza emitima gyabwe n'okujjukira Allah ala bidhikrillahi tatmainu qulub mukimanyi baganda banga bampuliza mukujukira Allah mukutegera ebiragiro bya Allah mumuli obutebenkevu si bintu si senti bajama mbeere obwerarikivu bwammwe nga ddiini muvuka gwampuliriza musakyala gwampuliriza eddiini ereme kubeera yaramanzaani abantu breki z'obubonerefa esibyeko obusibi naye nga ramadaani mwenye gwakuba ddeyo eddiini Allah tajagala inna allazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufura lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila uzanyira kwali nobera mukiza guno kisera kisera nokana nowakanya Allah nobera mukiza nowakanya Allah yagamba abantu abo okutusa nimeyongera obukafiri okwakanya Allah sigana rabbasu nywa wadubalu ngamya mukube tukufu musajja omutabi yagamba nti al musirru ala al ma'siya omuntu ageni ya kumazambi nobera ngo mulimo go 12 oli mwononefu biri kumu oli mwononefu paka 12 emeka oli mwononefu mukifu cha Allah mutu ya birahmatihi yanzuruhu bi ghadabihi mukifu Allah kutu ya no kusaswa katuna busungu bu ino boye ino bo sala ino bo yenda ino bo sala ino bobba ino bo sala go bulambo buli yao kugamba toma ina mutonzi ya kutonda oli mukujoga bujoze Allah bayogera ku Allah musurati al-baqara wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون من يقول آمنا بالله بقى أنت بكيز الله وباليوم الآخر نقول لكم وما هم بمؤمنين ننقص بكيزا بريم بنافوس مسجاري ونقول منزاري ونقول مدرك بنزوري فاسق ولي فاسق نقول يا أمبارا وبي ولي فاسق وكنا من أبانت ولي فاسق ولي كوريبا ولي فاسق وينفتنا ولي فاسق ويناري ولي فاسق Fasik. Rimwano nifu. Rikobu sungu wa katonda. Uli fasik. Teku ya Allah. Mwaro bomi ya baku. Mwaro wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bagalo mute kiko hadi. Nibala wa ngeso njisa ama nyo kutuwa kwa hadi kumukureishi. Amone gatuka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nibala kwa Usama. Agenei. Agezeko kubeda nga pasweli nga Rasulullah. Nima mute atasala kwa mkono. Ni rasule ya kosi ya chikami ya gawa wala usarakati Fatima na katatu ya daha. Kabiringa Fatima ya bie mkutula kwa mkono. Kati ngonyumi zaku. Bachara baba ni nabibu wakina kuingira jahannam. Walut ya gane din. Wanuhu ya gane din. Ngoleta kachara kwa kechisazi. Wabake na jana kumbi. Waliyawa mkuenjira buwenjezi musi. Mbagame kuchimu kubintu sababu lukuhu fizina. Koze vakaba ntubonone bonokeba bere bononefu. Zili nsonga sato Sheikh Fawzan ya gamba ekisoka furuji nisa fil buyut abachala okufuruma mayumba mulamu wange bayagala omwogereza mulamu yagane okufumbirwa ngagala omusajja omugagga oba uli anabasomye ko jo mushindi abuza bana baswahili oba baganda uyo bwana yuko na pesa account iko pesa ngapi iko na gari iko na nyumba okwasa mama oba ine nyumba oba ine motoka edin nefa buli wamu nefa Edini bilagiru bia Allah biyo nashi kumi kuchikumi. Kasatu jifudemu Allah nateka maisha tondanika. Waman aradu anvikiri fa ina lahu maisha tondanika. Uye nana akuwa mige bilagiru bia Allah, Allah gena mutaka mula mufunda. Unahshuruhu yawma al-qiyamati ama. Kukiyama Allah kuzuku zenga atuli muzibi. Agam rabbi, kar rabbi. Agambi ya Allah mnezi wangu. Lima ahshatani ama wakati kuntu basuira. Luachon zuku zanga nani muzibi. Atiku usinga na yindaba. Agami kathalika atatika ayatu. Mbwajite bilagiru ya Allah. Bia kujira. Mampe kukurani. Kurani ilu. Kukurani hawa. Ibigabia Allah bia kujira. Fanasitaha. Nobi ya rabida. Nobi gana. nobi vako wakadhali kaliyao matunsa wera biduwa ruwarero ruwarero abantu mwenye abantu wabasingo mwenjika na mauli tuganyo kakiriza nyinga makuru waman astaku minallahi qila waman astaku minallahi haditha mwenye katali kumfufu abasinamu bagayi wetubadde gali kumfufu saje yankurubya nankurubya nankurubya atina seka munamba ni mushimoto kache naga seko bugadde bugenze saa chitundu saa saa na chitundu omenja akula bakati konfu ni mutundi nanti akatwere ngandu musaje seka chuno ankubya hampsi hampsi yakakubyenu yakankubyenu yakankubyenu gagana kanali konfu basiramba jama gagana omanye jisoma omana omanye jisoma ne ichi bibi abe chiri bone mbaga mu musaje ina omana mwangana mutte musomo ya Qur'an uri kama jinni uli kama majini kani agiza nziva majini Mungu wa musase gundi mukara kasa yaga seka mchala wangu ya uli ya kusimu kuredio ngoga amandi sumaya nanamayu kusema Quran umkani ni yungu ya gama seka umani sumaya mumanyi naga umani ntumutu wala kusema Quran uraili wa hafidha al-Quran ya mi Quran mutwe naga alu kusabida na makabu yari musumuli ya bakatulish umkazi wali mugoba numu watalaka tuzisayo mmeka omwana asikala baga Uthmani wa Jamada Uthmani wa Sali baga omwana asikala umwana wa Umar umwana umuchara wali gali waga ya mkubwa umwana asikala uwo umwana ni yabana baba ni basi ngwa nubunji edini chikole chimura mubu okufumbiza kwa abana okwasa kwa abana mademba gamba wali nimusabebi ntu tuwaga nataka yalita mutwaru ya kule mekura nzena bano mbana tuwakala ya ntebe, joche ya mani murama waliye kazo ya fumizo mwana weo musaja simu siramu kojawa inga nyumiza ni mamunetazi ntebe zo kwe uba kasaja katukwali miyaka chinana mkwe uba ato mwana mfumiza musaja mkaturi chini uba buuza na ugati katuonu masikini mwye uwe mwuntebe buwati baamu kubye kubachia maninga koja mwribasaja baga gendi yeri gendi olie mmarie yeye chikafiri gendi olie mmarie gendi olie mmarie fesifrunda bana chifrunda bana chininche wakobu izu omu wana wanga hafidha ya sumele wachibanga ngena mungu msa ni mungu kami nzi sisa labi intu njala message jene kende mba sisa labi intu musa zi labi intu wabana baba ni bagano kufumbirwa bamu wasa wafe mundeba ya musa msa jaspira ina bintu vinji ata ya dako kuwasari yao mkwano kwa ngita ina bintu ni badivira au mbafika sikurapu baga numule tamudiro kumwete omu saji okumu ogereza ngalia wa mkula omu kosi maso nga ya kagala obu saji anga kuminabutano moto achari moto moto yawa maso kwa liyawo kamu nga kakura da kakazi kakade fuma yu na kurumuna duka waman arabo andhikri fainala humaisha ndwanika e message mudachika zange ita ikate zisumala topike badde mpamvu ina saada tulimari ukwesima kwa mtu Allah kwa adobu wangazi ani yarizuku Allahu inaba Allah kuwa kudda jari wa anibu ila rabbikum bandange mudiri Allah wa mwemuranga kwa Allah wa aslimula jemu ikira kuwezi gama tauba kufitina gama ni tauba takabburu gama ni tauba okwambere ubi gama ni tauba bara gadda figa wallahi mara ya Allah bara gadda figa bafu ndada itakariyaba liyada nariyaba liyada you are nothing bera ne dini yungune ubo ni mufuko wune ubo ni mchalo wune uli munsiyo watu wali kudini wawabali kudini umchalo umyakosia chika negaa seka andi waka waisa la dhuhela kakuminabiri uli munsiyo watu wali kudini uli mwenzi uli munsiyo wali watu wali kubwenzi bafuko batona awasa mwono wa manjina za Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ahfazu nani mtu tena galama nanga koja ntuma naba wala tabola bakuru bali oba inabu obubina simibu pa zibubu simibu pa pala simia kasi simibu pa pala nanga koja njia la kuwasa Allahu akbar kasi mutabani wangu ya wasa net ebisele vya miaka ya chinana ne ya liye mbaka tupabali ya popcorn abana inakatingamu kwa kamusambu abana muna baga anukua sebisele ebye miaka ebye miaka jali miaka jachenda muna bafasiri mbani abana mfumbirwe abana nzimu wase banu baseka saliba biogrebu likasera muone banyinafe bagubikiriza waswabirina waswabirat abagubikiriza abasaji abagubikiriza abachara wasa Allah maliza adda Allahu lahum magfirata wajrin azima bintoku jabantu kumi inna almuslimin walmuslimat walmu'mina almu'minat paka wansi njagadli waswabirina waswabirat niyo ina swaburu chi o ino msaji omu gola ga niyo ina msaji ya kumi bau ni ya kusimu wadaru fasa auna bakwana Ojabi yansaringa yomal kiyam. Banyi nafa fumi dwa miyaka ankaga nsam. Bali mbufumbu. Bawe na atu kwa kufa. Na akume nyumba. Na vade kumbaga. Basajaba tumungu baseka Allah subhanahu ta'ala basasiri. Bali sebi intu viyabu. Omwara ya fumi yonu na kurume. Ya imbaga ya liyaru wakuna. Kuruo kutanu. Netufune simu nchwa omwara ya dusi. Seka mugamanti. Kuna sara. Kumacha kuna haba kusara. Na ganti.

0: Kano ke kasera. Aka programyo. Abachala bazira. Chitufu dala. Abachala bazira. Eno ye program. Abachala bazira. Wano ku Pal FM. Kano ke kasera. Aka programyo. Abachala bazira. Chitufu dala. Abachala bazira. Eno ye program. Abachala bazira. Wano ku Pal FM.
1: Okay, utelefu mkwano gwange mulungi ya uliriza chiku msafa katonyeze mwenda pale FM kula elio mtu uwabuli jotuli mprogramu abachala bazira tubela nensonga nyingi nyo mkwano gwafa mulungi ya uliriza zota sani dekubelanga usubane ngeda chikazili mosambu zoka ezisa kusamu msafa kwa msana gonda kuru alironzo mwana wabandi nafa aido msamu wako TV mzakula msako na chila msa chisingi ya dero kubela ichiru njita salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mulimutia Unaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri abiri mu mwenda omwaka amino omwezi tugenda tugukuba olukumu mutwe ekire kyenkuba kyatandise naye nga temwerabira nti awagwa enkuba awagwa anasooli naye mulindeeko yesi yadde etandise okubeera ng'etonnya mu bitundu gye yabadde tetonnya mulindeeko katono nnyo enkuba eno emala okuyingirira ddala mu ttaka eri kubanga saawa eno olaba yatonnye Uyinza kukuduka emisinde mu nnimiro nti kanteme kanteme amavuunike mukwano enkumbi ejja kumogokera yeeyo oba okuwanguka kubanga munda eri tennayingira eri munda naye tusaba Allah nekiro ekiddako kijja giyingiza munda mutandika okutema bannanga abatereka ensigo zaffe ez'akasooli ensigo zaffe ez'ebinyeebwa ensigo zaffe ez'ebijanjaalo tutandikira awo mukitegedde ekintu ekyo mutandikira awo kakati nno onnaku olwaleero program abakyala bazira waliwo abakyala Abe simbyewo mu bife by'enjawulo naddala bannabakyala nga gwe wabadde eyo era bambi bw'obanga oli eyo nga weesimbawo naye tewayitamu oli waddemba okunoonyaako tujje twogere ku nsonga zino tebakumanyi naye kasita wataddeyo face kati baakutegedde era abaddeko nga nnabakyala akitegeere nti ayinayo competitor byabadde takola atandiko bikola because buli w'olaba omuntu nga kwesimbyeko kitegeeza nti waliwo akabuuza Mwino kanunya, either oluddeko nnyo, ng'olinga agamba tewaliwo bakyala balala, oba ng'olina ebikyamu by'okola, abakyala bye bakooye nga bagamba nti bwe tufuna omulala, tusobola okola. Naye nga bo bwe baba baitunula balaba bambi nga tebannaba kutuuka, tebabitya. Naye bw'olaba wavuddeyo omukyala n'akwesimbako, omanya nti waliwo ensonga lwaki bakwesimbyeko. Tusobola oba wayiseewo ku guno omulundi, olw'okuba nti nno gwe bamanyi ye baba tebamumanyi, weetereeze. Wabera wensonga lwaki wabera omuntu ayi ajja na kwesimbako. Onako lero tuline Hajat. Agenda kubulira amanya ge mwana muwala muto kitotololo. Chito. Ojiwa kana muto chito.
2: Kadie.
1: Ani waje?
2: Nkadie mukoro akuba face ogira be kyali
1: mpe. Ah ni akadie. Oyine evi.
2: Sina.
1: Mama siyo inevi.
2: Sina.
1: Kakati ulo kadie debichi.
2: Nkadie miaka.
1: Abantu soko babuzeko.
2: Banaye abatuuliriza amanya nze Bukenya Sara mchara Haji Musa Traders wa Haji Musa Islam Junior School Uganda. Banaye mbara musizako abatuuliriza mugamba mutie yo mwebareje mutusake engalo.
1: Ono mama sia Wabadde weesimbyewo.
2: Inesimbyewo.
1: Lwaki mulibulaki wabadde weesimbyewo nga tokimanyi n'abakyala gyali. Bigendererwa ki byabadde bikwesimbisizaawo.
2: Era nga bw'okyogedde. Waliwo okubeera ng'abakyala bali mu buyinza nga balowooza baamala.
1: Baatuuka.
2: Baatuuka. Bye bakola bituukiridde. So ng'ate ffe tufe abali eno ebbali tugenda okulaba nga mu butuufu tebatutuusaako bye twetaaga. Ne tugaana ffe katuveeyo. Twesimbewo ko tusobola okukyusa muko mu bye babadde bakola.
1: Okay. Kakati tuwe ku manifesto yo abantu b'Eganda gye wabadde biki babadde osubira bakolera ebitaliiyo byogamba tino mu butuufu abakyala b'Eganda beetaaga kino era singa babadde bakuwadde akalulu badde ogenda kibayisizaawo mu bimu byewandikoze gwe nga gwe kubanga ekigwa ekimu tekirobera mwana kusituka osanga olunaku olwaleero Oyinza okuba nga tewayiseewo kuba babadde bakumanyi. Naye nga balina bye basubiddwa Chitumanifesto, tuwa kumanifesto, bichibi wadoga nukubida bachi, ukule da bachi ala.
2: Oh, mchala nava, angali itirivu.
1: Soko utubuli nevu.
2: Angali itirivu. Echiso kera dara. Inze, fecharo chafe, ebanga liemaze. Mpulira waliwo sente z'emyoga, sente z'emyoga. Sirabanga yo yadde ekikumi. Katate wemba sikirabanga ko ne banayiba bange tebakirabanga ko abasinga bemmanyi. Era mbadde nsuubira nti wemba ngenze. Ngenda kujjayo sente ezo nzituuse ku buli mukyala. Ekyokubira ekyalo kyaffe kinene nnyo nga bw'okiwulira. Kinene. Mbadde njagala nkikutulemu atisti nsabeyo tukutulemu emirundi ng'ena. Buli kitundu waveeyo omukulembeze, nteekeyo omukulembeze. Omukulembeze oyo nga yajja okukunganya ebiri mu kifo ekyo aleete kwerosi. Buli omu akunganye aleete kwerosi. Kati osange ng'obuweereza butuuka ku buli muntu. Naye lw'obeera ng'oli muntu omu nga gwe n'abakyala buli kimu.
1: Mu magombolola gonna oba mu bitundu byonna. Tosazeemu.
2: Buli omu tagenda kufuna, kufutuuka kufuna buweereza bwo. Tekisoboka. Ekirala abakyala abo. Nzo manyi ndi mukyala anoonya nnyo emisomo. Mbadde njagala ntandika okuwenjuja emisomo giririddawo, emisomo giririddawo, nkunganya abakyala abo. Bwe bamala okuŋŋaana tukole ebibiina byaffe, tuwe byenjiza eri, mbireete mbibayigirize, osange nga buli mukyala alina bizinesi n'atakola nti agenda mu kibuga asiiba ewaka. Naye ng'asobola okukola liquid shop we n'amutunda. Asobola okukola obuzigo bwe n'abutunda. Kandoozi ezo. Bafiiriddwa kintu kinene nnyo. Kubanga nabadde njagala ndeeta enkulaakulana ey'amaanyi ennyo ku kitundu.
1: Mu bakyala. Naye nno munnange yadde oyogedde bingi. Nange ninakenda byemu. Nakalabye ku chairman we Naggalabi. Yagambye nti ye nga ye akkirizibwa abantu ayina ennamba gy'abadde akkirizibwa. Nawulidde ku speech ye. Naye ye agenda kuddira buli kitundu aggyeyo omukulembeze. Ye ayagala olukiiko lubeereko abantu abawerera ddala 17. So si guno omukaaga gwe gavumenti gwekola ki gwebawa.
2: Yagamba nti
1: buli wamu waveeyo omukulembeze akakiiko kabeere nga kaliko abantu abagumidde. So si kubeerawo nga
2: buliyaboka. Buli omu afuna obuweereza bwa LC. Nti buno obutimba buzze. Buli omu ateekwa afuna obutimba. Naye bino by'okusanga bambi nga muntu omu naye alemererwa. Alemererwa ekyalo kinene nnyo. Alemererwa. Naye senga nze bafiiriddwa ekintu kinene nnyo. Naye nsha Allah olulala.
1: Katubasabire. Kasita obalazeeko.
2: Mbalaze nti gye ndi era nsobola.
1: Mwadda wange ndaba Haji Musa Traders wano wetwali ku paaka empya twalanga paaka empya bannange paaka empya ate si kyabalabawo. Mwadda Saidi ki?
2: Paaka empya twavaawo. Ekyatujjawo nga abakasitoma abaffe nga tulinga abagenze mu mabbali g'ekibuga nga tebatutuukako bulungi. Ne tudda olaba wetwali ku mukwana akeedi kati tunula ekyengulu.
1: Opposite.
2: Tuli awo ku amu omunyunjogere ennyangu ku mwala.
1: Edo ekizimbe kiri esi kiri omanyi nabya bituuma. Tannatuumako nti oba gundi fuleno naye kale ku mwala.
2: Tuli ku zedi awo.
1: Ku maduuka agali ku mwala. Atunula ku flow eza waggulu.
2: Waba oyimiridde eno wansi wetwali ku mukwano. Kasita okyusa amaaso n'otunula ekyengulu ku amu. Oba olaba Haji Musa kyetwakola by'ebipande byo tetubiinamu buzibu n'okubiteeka ku kizimbe.
1: Byo bingi oba obalaba.
2: Bingi oba omulaba Haji Musa. N'ekizindaalo kyaffe Haji Musa Traders. Era branch tuyineemu.
1: Emuyoka tuwabawabba abantu.
2: Tetwagala kutaataganya bantu nti ate tuli eno ate tuli eno tuli awo kati.
1: Okay, gwe tulina Hajat bamuyita Hajat Bukenya. Omukyala wa Haji Musa omu bwati. Nedda tali omu yeka. Temunyiga ba mikwano mu nsonyiwe.
2: Omukulu.
1: Omukulu atanobangako. Kati simanyi oba gwe mukyala munnaffe atuwuliriza ssaawa eno obadde oteekateeka okunuma. Mukwana agenda kugumya kugambe nedda tonoba. Ebintu bingi nnyo bireetera abakyala okubeera nga amaka gabalema. Era bye twagala okubeera nga tutunuulira mpolampola. Biki? Hajati awo nno wennyininnyini bw'oba otandikira ekisookerwako.
2: Ekisookerwako obuyonjo.
1: Obuyonjo.
2: Obuyonjo. Omanyi nti abakyala buli lw'otaba muyonjo gw'ogoba omusajja ewaka.
1: Tusomese.
2: Obuyonjo kintu kikulu nnyo. omukyala bw'obeera ewaka making sure nti buli kimu kiyonjo naye nga tonayonja kintu kirala kyonna sooka weefeeko gwe kennyini ng'omuntu sikubeera waka nti olw'okuba ate tulina ekizibu abakyala omukyala olumala okuzaala omwana omuntu babiri alaba nti mpambye naddala bw'aba ayinamu omulenzi ate ayina omuseka ebirala ne bw'atafaayo ebbeere n'alereka ne likoma eri neyeeteeramu kiddira twajjira ddirwa z'omutwalo bannaagi omukyala bw'obeera ewaka weefeeko nga tonakola olumaliriza okulongoosa akayumbako olongooseza ebintu byo naawe kennyini weerongooseeko teekamu akaleega mu mabeere okimanyi nti byebyo ebiddusa abasajja agenda najja n'akulaba ebbeere nga liryeri yakufuna nga akabeere oluusi nno kaali kagudde naye ng'okatadde mu kaleega naye olutuuka ewuwe gwe n'olaba nti omazeeyo owambye ebbeere n'olita kata ate buli lwatambula n'agenda okulaba agaleeze
1: obwana ne bubeera nga buli kasuka bukasi mu bbanga
2: ng'akasuka mu bbanga akasuka nuki akasuka nno kaleega oyinza okulowooza nti ebbeere liyimiridde nabo gaba gaagwa naye nga beefaako n'ayambala akaleega kano aka beeping ebbeere lifaanana ng'eriyimiridde awo mu kifuba ne yeesiigaho ka oyiro n'ogenda okulabira ddala nga mu butuufu talina kimusikiriza kukola ki kufuna mukyala mulala naye ne bw'aba amufunye gwe making assure nti okola ebyo ebimukomyawo ewaka okunyiiganyiiga okwo mukyala
1: tusooka tumaliriza obukyafu oba obuyonjo wa awasinga omwami wogamba nti oba mwami asobola okuguminkiriza wano naye wano tasobola kuguminkirizaawo
2: banaye mu buliri omwo olowooza omwami aguminkiriza obuliri obutaweesa appetite
1: atogamba nti obuliri
2: mbadde nkugamba nti ekintu ekisikiriza omwami
1: ekisinga
2: okusikiriza omwami owali olabyeko nti omwami asobola okudda ewaka naye nga talina nabudde butuula mu ntebe nga ayagala kubeera mu kisenge ekimubeeza mu kisenge kasita oyala obuliri obwo amasuuka ago ameeru kiba kirungi nnyo n'okubayo nno ne kapaso
1: namwe mugagule kubanga muyinza okuba mugagala nga temugagula n'oyagala omukazi owebake masuuka ameeru kyokka ate nga togagula okitegedde nga togagula kati olaba mama ajet nti abasajja bino byala tubiteekerateekera before nga tetunnagenda ku baana b'obuwala nga tubagamba nti yala obuliri bukubemu pafyumu mukolakoti newot n'abasajja ebintu bye babigula ebyabiteerewo abakyala omukyala bw'agaana gujja mmusinga naye tebiriiwo
2: naye kati fembi ani asikiriza munne omukyala yasikiriza oba omwami yasikiriza nanti omwami olumala okukuteeka mu maka aba amaze okukuteekamu full stop atandika kunoonya gye babwala ate anoonya gye babwala kuba gwe yakuteekawo bw'oba tobwaze gw'omanyi atandika kusikirizibwa kunoonya ate amasuuka ameeru gye gali wabula gwe making assure oba wakuwadde 2000 ewaka tereka 5555 ofune sente ezigula essuuka mulimu ebintu omukyala by'olina okwetuusaako nga si mwami si kulinda mwami bw'onoolinda omwami ntaate epeeya y'essuuka nyineemu ogenda kusemba nakyo ng'okuuma ey'okubiri
1: bwaba alina peeya y'essuuka emu ng'ayalako emu nga bagyebakako ennaku bbiri nga n'endala bbiri
2: kati omusajja yeebaka atya mu buliri yeebaka atya ennaku bbiri musuuka yeemu yeebase otuuyanye oba okitegeerabuli
1: ku makyanga essuuka bagijjako
2: buli ku makya omukyala olina okugjako essuuka n'oteekako endala kati ngaffe abalina bajja baffe oyinza okwesanga ng'abadde omutima gulowooza akaŋŋende ewuwa gundi ng'oluusi ekiyungu tekiri kikyo naye buli walaba obuliri nga buyonjo kanjira neewumuzza konsituka eŋŋende otulo gye tumutwalira
1: ogenda okulaba ng'olugenze dda ate ekyagenze
2: olututo olwo abalala nga lusigaddewo
1: wangi maama
2: naye nga okusikirizibwa okwo kwe kumusigazaawo obuyonjo obwo
1: atuse mbuli tebulimu yadde akalumira
2: katuse
1: kulira ate butandika bukku bakuba akuba ettaka
2: kapiro kaseerera ku mutwe oluteekako omutwe ng'otulo tututte olwongo olunaku nalwo ndusigazza lwange
1: tugamba gwe kigendererwa kyo oliawo oyagala kutwala nnaku z'abanno
2: si kutwala nnaku za buli omu yeeyagaliza ekyogamba nsiima nnyo olw'okuba yafuna
1: Sasimanyo. Sigama tu yolimu sanyu funyolo kuwa ya funu.
2: Sigama sanyu funyolo kuwa ya dena.
1: Katilabo ina kuruwana kula mangoza chintu chuo.
2: Nino kuruwana kula vikanga ambera musanyu funga muina. Atenga vyevire tu musanyu kubira musanyu fu. Kastamu vira nga museka seka burisawa. Nga yera viru kutayi.
1: Katatuko bakuwa sizatu we yombia. Tugenda kuja kukuyomba. Sosa natugamba obuyonjo. Na gama na yate chifo. Echisingira dalo kubira nga chetagisamu obuyonjo. Tule mkumu bichi abasajja. Iwasikirizo kusigala waka. Bichi. Ebireetera omusajja okusigala ne mukyala we nti abantu abasinga babadde beebuuza nti omusajja n'omufumbira n'omuwa buli kimu n'omusajja n'omukolera buli kimu naye n'asigala ng'ayenda abakazi zeŋŋombo zaffe era abasajja bwebala baabo bonna kye kimu by'ebigambo bye twogera ffe ng'abakyala ne tubeerawo nga tugamba nti omusajja tebasiima naye waomukolera ki era tasiima kati bye tunoonya nti biki bye tuyinza okukolera abasajja bano kale kale bitugezeeko biki bye tuyinza okugezaako okukolera abasajja baffe ne basobola okubeera nga basigalawo akugambye obuyonjo bw'onookuuma obuyonjo ne tugamba wa fine emmere ejja kuba kinaye ate wagenda okwebaka batugambye nti wakulu nnyo nti wakulu nnyo wagenda okwebaka nti ayinza okubeera ng'enjala emuluma n'agalamirako bw'ati ne yeebaka otu ne tumutwala lwaki kubanga weyeebaka wawuuma
2: waweweera
1: wawunya bulungi munange mbwa wayinza omusigaza tukyali ku kigambo buyonjo naye nga tetunnaba kuvaawaawo njagala okutegeeza ku bwannaffe aba Mboko Ride and Retail Company Limited ye kampuni eyeesigika okutuusaako ebyuma byonna ssaako n'okuddaabiriza bagamba nti ebyuma byonna gamba nga computers ebyuma nga computer, laptops, printers, photocopier, buli kyuma kyonna kyomanyi bakirina balina ne SC. Era bagamba nti bw'obi bagulako ate ne service be babikola. Oba service be bagikola. Kale tugamba mukwano gwange nti weekwate mikwano gyaffe aba Mboko Ride bw'obanga olina ssomero. Bw'obanga owulira nti nno tobamanyi gwe nkubiraako ngambye naava watugambye abasupplyinga. Machines ezikozesebwa mu masomero printers, computers, laptops, photocopying machines, bichimbuli typewriters, bichi. Buli kyowulira ate nga balina n'ebintu byonna ebikozesebwa ebya hardware. Naawe oyagala okola business ya hardware, buli kimu kyonna ky'omanyi ekibeera mu hardware, mitayimbwa, misumaali, mabaati, langi, buli kimu bakirina. Basobola okukuzimbira hardware yo. Oyinza okuba ng'oli eyo olina ssente naye tolina plan beekwate gwe bakasobera n'ekifundo bagamba njagala kunteera wano buli kimu ekya hardware bagenda kikuteeramu bali ku ssimu ya 0750 333 4895 ne 0788 333 4895 be bakadde baffe aba Mboko Ride njiddamu 0750 333 4895 ne 0788 333 4895 bakola emirimu gyonna mwe abalina abaagala plumbing bajja kubeera nga munaffe bakuwa ebyuma ebikozesebwa mu plumbing balina ebyuma ebikozesebwa mu kukanika wamu ebyamasannyalaze byonna babirina beekwate aba Mboko Ride kati nno munaffe Wakiso Muslim Senior Secondary School somero lya secondary livira ddala ku senior 1 paka ku senior 6 bagambye nti nno liri ku miles 14 ku lugudo lwa Hoima Road basomesa on a level lisomesa arts and sciences liri ku musingi gwa busiramu naye nga nabyezikiriza endala baaniriza Wakiso Muslim bagamba nti nno mukwano basomeseza ddala bulungi nnyo omwana nawo baina sharia lo omwana w'obuwala tiba mixinga so omuzadde awulira nti nno yagala enkola ey'obusiraamu naye obanga toli musiraamu naye nga enkola y'obusiraamu ekunyumira nti omwana wotagenda kwonooneka era ng'omuteeka ku ssomero eryo n'ogamba nti omwana wange nkakasa agenda kubeera safe Wakiso Muslim gy'olina omutwala namba essimu eri 0704 737 935 ne 0788 643 455 nkomyewo eri Hajati Bukenya
2: Buhanji Mugwano
1: tukyali ku nsonga yaffe ngojia kia chisenge wa walala wesitazo musajia na yagalo kuduka
2: omobili omobili omchara ino kwefa kuku omobili kwe kubanga buliroba ngabwe na kugambi oyamba debuli chosanze ukatu gambo yonsa ama vile kukuru kuse omujurira nemeri
1: negabulo kutonya mumeri
2: na uriranga tayagara na kujiria nga kutunuddeko
1: olwa mabere kubena ntiga kuyisemu nego yeno zigaza
2: vili ezo ziraba omchara utufe kumviza fe
1: tusibobukaya
2: okaya tubusiba wabweru naye mu nyumba mvili zino kubera ngo uzibikuddeko omwami buli watu omanyimbo mvili zikola face ennungi oberwa oshininga ku face
1: munango danabuto
2: odabuto kastoro werongo sakavira ako kati buruwa ku buruogira boti nga kaviri ko karongoseza ogendo okulaba omwami nga kutunurako arabango omuto omureterako okulya yerabira nokulya nadda mukuku atako
1: nakutunulira
2: nakutunulira
1: naga
2: naga ngaze
1: buta achari munno
2: achari naye gwe enviri zitunuranga bwe zaagala ekitegeeza ne feso olwebeegenze atunudde ku bbeere liryo likulukuse atunulako n'agamba bannaayo ono gwe nawasa abadde agenda okuwasa ng'owezezza abaana babiri ogenda okwesanga ng'awasiza ng'okyalina omwana ogwo omu nze mungu yansaasira banzizaako mpezezza abaana mukaaga
1: wanji maamu
2: mukaaga
1: mukaga
2: ogenda okunzizaako sagamba ndi mumazaalo 15
1: wangamba naye tonotono bangako
2: ate nga ndagawa y'oyo abazza abaleese ekinze kyentwala
1: kyotwala ewammwe
2: kiki kyembanziza ewaffe ate ono ye aba aleese eki ye lwaki nze nnoba ayina abaana omukaaga 10 ng'ayina omwana omutananoba lwaki mba amulekera
1: kino ekibuuzo abakyala tukyebuuzenga
2: olina
1: abaana bana ki ekikunobya
2: oli tanazaala oluusi ayi
1: mbona bakubanga baleese ng'olina abaana bana
2: gw'oba otwala ki ekyo olowooza ye tagenda kubazaala naye bw'ana abazaala ng'agenda
1: kubanga banaaba bamutaddeko omulala
2: mbolwogwa bamutaddeko omulala gwe omusajja okuwasa tekitegeeza mbw aba akukyayi ate ebiseera ebisinga abakyala fe abeereetera oluusi okunoba byebyo ebimu omubyebyo bye twogerako ebyobuyonjo bw'anaagaana okulya emmere nga gwe omuleetedde obutagirya naagizira ng'olowooza ate afunye omulala kumbe
1: ngaakutunuddeko
2: n'agamba bino ndyamu kimulimu abasajja abenyenyala
1: naye nga tebogera
2: omukazi n'otuuka ku musajja ogenda okuyimusa omukono oba oti ng'awulira ka pafyumu akatali katuufu
1: katudde katono nnyo of naawe
3: bumuchakala season 3 double energy mawinzi obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya rock bom oba silverback owangula ebirabo ebinene ne bumuchakala season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiwuliza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen TVs emotoka pikipiki smartphone kwosa ne free complimentary okuva mu rock boom ne silverback tulina okukola kyangu nnyo gula buguza eccupa eya rock boom oba silverback energy drink kibira wansi wakasaanikira ky'olabayo ky'owangula abawanguzi abanaawangula eccupa za rock boom ekyokunywa kyo ky'owangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube 0800-299-008 Rock Boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kwosa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine
4: oyagala okutandika faamu ey'enkoko ey'embuzi oba ey'obumyu ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko embuzi n'obumyu tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu y'obulungi tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri egayaza nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 95 65 78 oba noti 78 72 17 20 tandika faamu y'embuzi obumyu n'enkoko ne Gawa Agrofarm
5: mu nnyumba eno Buli chijulo chitukunganya ati bufumbisa nnunu buli chakulya chilete sanyu kulwe nyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teeka mu nnunu nnyama binsaali ati olwo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli.
6: Nga tuita company zonezo Uislamu, charity organizations, ama tende kelo gebi njigiri za gawa guru, muuma corporate games, za kutandi kanga 3 August, bili abili mumukaga, ku IUIU female campus, kaboja, ulisande semba yomwezi, paka desemba, jango binkane, mumupira, volleyball, okuduka, okusiko mguwa, okudukira mukutia, sakone mizanye mirale minyuvu, tuzimbo wa seluganda, wansa timu yolelo, gokuwa kunoti musavu mwena nya, PM Munana, Mwenda Tano Noti, Uma Games, Zuagidwa, Palevem, Blascon, Presidential Initiative on Banana Industrial Development, Blast Media, Infinity Concepts, Chibuli Hospital, IUIU Female Campus, Hatima's Kitchen, Friday Call, Netwin Brook Schools, Uma Games, where unity meets competition.
7: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza ubunyuma ubujute senyo ngatu kubakanya biru gozo
8: kumkazi ngo ya karo kubanya baru kwa mbanya biru vya gula mbele uwala ufunoru utawu
9: tumanya biya kusuitiza
8: umwezo busuka uwande useseme umutunuli lebo atunula uve
7: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama uronja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu.
10: Manange wa sheki mnyambe, omseja mkuba.
7: Pukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chani ba digital.
8: Umayi Allah, ala wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Nimu wana huza dewa bao mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu za mwa vana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli ya vana wa mwekemo.
7: Chengira. Buriru nukuru Sunday, ukufo kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kule makago isirama mru.
1: All right, butelevu, tukomye onate mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Tule kuzimu ku nsonga ezitukomisa ffe ng'abakyala mu maka gaffe. Era n'olaba omukyala nga tavaawo. N'olaba omukyala nga si ye mulungi naye nga bbaawe gwakola ki? Gwayagala. Nga n'olaba kawala nga katini! Ng'omusajja gwakola ki? Kwafika ikali mchikomera chinene cha kalina no gamba kale banga gwo mulungi munne mukama te yakola chi
11: mbamanyo gambo gwobutoga
1: nenga te vloga wabula bukola ibintu bitono nnyo ke kumanga kayonjo ne kamanya nti omusajja wako kya yagala ne kamanya nti bwabazza waka kayino bogoye bekamu muteramu ne kamusanyusa na yenafu ne sanyo okitegedde batugambye obuyonjo koze twasokere ngo jeko obuyonjo che bwo twatandikiddeko. Okay, ndoza obuyonjo mwa abakyala twetereze. Twetereze. Ejofumbire mmere, ayinze mmere neyinze okuba nsinkulu nnyo naye gwajimu wasawe yofana notya. Tafudde ku kiyungu gyojifumbide kubanga munnaye. Kuli statunudde naye gwe ajimuweereza wano kye kirage ekiri mu kiyungu. Natandika kuba

0: kazo kunaba
1: ngeyi wako
0: ngeyi wako bwe
1: agei wako bwe iteyepuse kata atebo akugamba ti agei yeko katugamba agei yeko kumusamu aina jaraga atambudde teyatukudde agendo koma oku sawe emu sawa bi sawa satwa ingiro obuli airaga endaga ah mbade na nabye emisana era kandi iweko oba kandabeke ebitundu naye nga n'emisana teyatukudde ate n'ekiraga mba anabyeko ebitundu oŋŋamba otya mbu omuntu oyo akasuka n'amuvaako ogenda okulaba ng'omusajja dduka nesooka ogenda okuzitunulako zeyeebaseemu olowooza yeyiyeko bwati omutwe guba gufaanana ki
0: kituufu
1: akugambye yeyiyeko agambye kanabeko ebitundu kati olwo omutwe guba gufaanana ki waliwo omukyala agenda nakuyitako ng'oli mukyala munne ng'asibye enviiri zimazeeyo emyezi mukaaga
0: ate enviiri ezo zimanyi okuwunya
1: nga lwaki tezimunya myezi mukaaga myezi esatu oluusi ayiyemu ayiwamu amazzi ng'anaabye tazikazizza bulungi
0: awo ziwunyiraawo
1: ogenda okuwulira ng'akasu akamuvaamu nga kalina bano abaami oluusi abambala
0: ndeka nawe mukwano limba oteri mutwe gufugenda kuwunya bwe gutyo newankubadde
1: abakyala gye bali mukwano gw'olowooza omwami abaami aba ebiseera ebisinga buli mwani nze njogera nnyo n'abasajja ogenda okwesanga nga buli musajja alina ekiba kimuddusiza ewaka naye ng'ebiseera ebisinga buyonjo na kuyomba kw'abakyala
0: awo wetudda okuyomba
1: okuyomba kw'abakyala kuddusa abakyala abaami ewaka atuukawo n'omutunulako kati omayimba omwami ayinza okuva ewaka ku makya n'agenda kale nga waliwo bye butakwataganye naye omwami agenda okutuukawo olweggulo ng'omukyala akyasibye esumbuusa omumwa gumukomeeri
0: akyanyiigidde kyemwayombedde ku makya
1: kyemwayombedde ku makya tategedde oba kati omusajja akomyewo agenda kukimaliriza atya tasobodde kusooka kulaba kigenda kubeera kitya obunyiivu
0: n'atandikira weyakomye
1: atandikirawo n'obutandikiza agenda okukola bwati yadde kulikayo n'amutunulako n'atuula mu ntebe ng'alinga eyazigula
0: olumu neyesooza
1: mwazimbira ng'alinga eyazigula n'amutunulako mu kifo ky'okumugamba kulikayo ssebo oluusi n'ogenda okwesanga ng'omwami sente zaamubuze ate n'atandikira ku makya we yabirese olowooza lwaki abaami bakuba abakyala
0: obusungu stress muleetera okukola ekintu bw'osanga omwana w'abandi atamanyi kuba kuviira n'agenda n'asula eyo ate awo kaba kagenderere ng'omukadde akugga
1: ate gy'agenza ogenda okwesanga ng'afunyeyo ebyessava anaakomawo nno
0: ate ngakimaki
2: naye omwami yandeseewo banaye omwami yandeseewo ogenda okwesanga ate atandise ebyogenda mubasawo ogenda okwesanga bambi omuntu abadde alimu akaddiini akatono ng'ayonoonekedde ddala nga kwekuddiba
0: dwa nsonga kubeera nti mwayombye ku makya omusajja n'agenda akole n'akomawo ku bbiri ssatu ng'okyali ku nsonga yakumakya
2: otugubadde
0: tomuwadde kyakulya tomanyi we byamusazo bwe byebadde bityo baba muvumidde baba muyisizzaamu amasomo
2: anamukuwa atya ekyokulya nga takukulisizza nayo nga takubuuzizza so bannaayo abakyala kyalibadde kyamakulu bwe muba mwayombye ku makya bikoma awo ebyekiro bibeere byakiro mukomye obusungu obwo obusungu obw'okubeera nga bukuliko tebulina gye butulaza tuba tubagoba bugobi ate teri kintu kibi kuzaala mwana nga taata taliiwo omwana oyo agenda okuyiga okuyita taata maama lyessanyulye ogira bw'ati n'atunula ewa maama n'aseka n'atunula ewa taata n'aseka naye gwe taata oba wamugoba naddala abakyala kasita azaala omwana omu owookubiri yeefuula kirala nnyo alabanga awambye
0: kwegamba abasajja baagala eddembe peace of mind
2: si kumumalamanyi
0: waliwo byolabo batubiraba mu firimu babya ddala ddala n'obeera n'omusajja nga muli mu mmotoka kale kati ngaffe abalina ku bujja obeera mu mmotoka n'omulaba ng'alina muwala gwatunulira ayiseewo nga yambadde n'ogenda mukuba eriiso n'omutunuli agenda okulaba nga naye alitaddeyo n'olabira ddala nga obujja obwo n'obukola n'ogamba kati raba omwaga kati omutandise okwana naye nga muna muli mumotoka mwe n'omuwala mumutunulidde n'omusajja n'omutandikako n'omucunyola okutunulira omukazi ki ayise

0: kakate
1: nakumala ke mirembe
0: gwe bworaba nga mutunuride soko rabe chichi chicha tunuride chichi
1: nga bwatunuride kabina
0: ayinzo kuba mutunude ko bwanyambara abasajja no bwoge bogera agenda nagenda natunulayo bwati ogenda okulaba nga kawara katoke bikiride bulungi kona kamba de bulungi kawulusika ku byenkondo yako abasajja natasirikanaga mashallah kana no kamba de bulungi
1: nayo manya te nyambala je kamba de ajetaga
0: ajegombye kati ngo wange nze bwarabu omuntu ayamba de mpali astagafurullah kati yeye arabanyumye kati gwo omuntu eyebuziza bwatyo gwe kyono okikora olabanga kimumazeeko emirembe naye bwagenda okulaba kyajja tino kinyumye bambi kyebikiridde bulungi kati mmanya nti bambi obwongo bwe bw'oyambala obulungi kimukuba gwe sooka onoonyereze omuntu wo ayagala ki
1: biki byatunuli nga tonayomba sa musajja wo mudirisa wano w'omutunulidde ngaatunulidde eriiso ligenda mekawalaka likagenza alingiri noonya kiki kyage maaso gatunulidde kinyo
0: gatunulidde ki bwakaba kambadde empale
1: kayinza okuba kambadde empale oba mini
0: oba mini ekitegeeze erabika emunyumidde
1: ng'ogendeka ng'ojyambala eka
0: kati gwera olutuuka ewaka ng'ofuna akamini ko ng'okateekamu
1: mukisenge
0: awo
1: ng'ogimukubira ng'owetala
0: webiba byamunyumidde ogenda okulaba ng'agamba bulijjo naawe obuntu obwo obwambala ng'omanya bimunyumira Tuwengo byambalira waka ekitegeeza bimukuba.
1: Okay, bakadde baffe aba Mandela group bagamye tino bahayaringa duty tipper truck drivers. Abavuga tipper bannaffe nga gye muli eyo nga muyina amaanyi muyina obumanyirivu bagamye tino mukwano olina okubeera nga olina valid passport. Bajita passport ebera driving permit ebera driving license Uganda valid Uganda driving license nga ya class ya CE at least uvuzeko ku tipa oba ku sino trucks oba ku bimoto kebi ebinene at least okumala emyaka 5 bagambi at least ngo ine emyaka 5 experience. Kati waliwo ne bana bayina sibajita 12 wheeler oba magulu 10 namwe babayita mu companies ezamaanyi ennyo abaagala emirimu gino nga osobola okuvuga magulu 10 omulimu weeguli bagambye nti nno omukwano okunganya empapula zo zonna n'ebikwogerako byonna bitwale ku City Tires ku 6th Street Industrial Area Kampala njiddamu City Tires 6th Street Industrial Area Kampala olina okubeera nga byo mu byotwala CVO mwerinnyo ekwogerako byonna ebikwogerako ebbaluwa bigite application giwandikire HR Mandela Group olina okubeera ne photocopy yo ya driving license yo olina okubeera ne photocopy eya national ID olina okubeera ne original enegenda kubeera original ebbaluwa ya LC eyina kubeera original olina okubeera n'obufaananyi bubiri okitegedde kati nno munnaffe bakugamba nti nkugambye CV nkulu nnyo era ng'olina okubeera nga at least oli wakati w'emyaka 3-5-7 ng'oli muvuzi wa tuleera tipa ennamba y'essimu giino 0-7-7-2-15-3 njiddemu 0-7-7-2-15-3 tuli ne mama omukyala eyesimbawo ku banna abakyala bino lwaki tumulese nti zezimu ku nsonga z'abadde agenda okubeera ng'atunuulira okulaba nti emisango egimu egimuleeterwa agikwasaganyizza atya nti mukyala mukyafu nti munnange tukola bwe tuti gy'emirimu gy'abanna abakyala ne bannange abantu sooka babulira omanyi omuntu ayinza okuba nga yayitawo naye nga tamanyi na mirimu gye banna abakyala mukola ki biki bye mukola mu community ng'ogyeko okubuulirira abafumbo
0: emirimu nga mingi abafumbo naddala abo abatakwatagana okusakira abantu nga bwe nkugambye emirimu mingi ensonga enkulu olina okubeera nga kukwasaganya n'abantu
1: obeerawo
0: ng'olina
1: okubeera
0: webakwetaagira nga w'oli
1: Tuzayo kusonga ya fe, tuli kusonga eyo kuberanga omuchala, omuchala munangu kumyotia makago. Noberanga munafe tukolachi. Tuinayo edachika, tuchali kusonga yobu yonjo, babu kubuli, mwami chaya gala, peace of mind. Ndiyo musajia wa mumbala ke mirembe, no musajia, agenda kuduka. Umanyiti liya bachala, nasango mwami we. Ngari nagu ayogena na ye. Oyo mwagala no gwaba musajja bakupangira abakazi bwalwayo mukati oluva mu bazimala yazo olumunga tomanyi omusajja buluwo musojja nga tomuwa mirembe munange batugambye nti ajagenda kati tugenda kola tutia banange gwe mama wowe yali akutoba senga wote yakutuza
0: banaye mbadde njagala kunyumizaayo kano lwali olunako lumu omanyi abachara bagamba mbu bagamba nti ekitoke jyo kisura je kirandira kakati nga omwami yamanyiza zigenda okwera sawa bbiri nga atuse zigenda okwera sawa bbiri nga yatuse dda ngomukwano mungi omanyi wali wakaseera lwe gubanga guli mubire nga ayina okubeera buli sawa bbiri nga atuse kati munnange ekintu ekyo nakinyumizaako n'abaana bange ne mbagamba mukole byonna naye ekintu ky'okwenyiiza n'okuteebereza mu kijenga mu bwongo bwammwe kati bwe zaatuuka saawa bbiri nga tanatuuka ne ziweera ssatu ne ziweera nnya ziweeza ettaano ne ziweera mukaaga awo wonna nentandika olwaliwa alabika yafunye alabika yabizeemu alabika kati yazeemu nga simanyi kati omutima mukifo ky'ogamba mukubire simu mubuuze munnaaye nno oli bulungi nga shaitani tekukkiriza nga kamusirikire
1: kugamba nyiga
0: kamusirikire ndabe ekisaawe zinaamutuusa naye mungu yansaasira nyina asengawo omutima mbandi yao kumukaga kitundu ng'akonkona nga nzigulawo kati olwongo omutima gungambye nebyayina tobitikulanga ze naye sengawo omutima najja nemugamba kulikayo ssebo ko yenvuddeyo osiibye otya no ssebo bulungi osiibye otya naye anziramu nga ndaba yeekutte ku mutwe nemugamba bambi essaawa zikkutte naye kulikayo nagamba obyise no mirembe konze koyikonze yimbadde manyi oba ofunye obuzibu koya waliwo ebintawanyiza byamaanyi konze kansooke nze ndi kuwa ekyokulya nga ndeeta ekyokulya
1: singawo omutima akuwabula
0: mpabula naye ngaomutima gubadde gungamba nebyakutte tobimugjaako naye byonna mungu nansaasira nembikola bulungi nemuwa ekyokulya kati yali akwata fooka agiteeke mu ssuwaani mbwalye ngenda okulaba ng'atulika akaaba ngaamaziga gamuyitamu nemugamba ye kiki oba omuntu waba kulaba kuyita musiru oba omuntu waba kulaba kuyita musiru neŋŋamba ataani nemmere
1: jukira musajja awulira nga tasobola kubyogera
0: emmere gizzeeyo nja kulya enkya tugende twebake netukwate ekkubo ne tuyingira ekisenge nali mu baana nga babiri basatu awo kati bwe tutuuka awo mu buliri nga ŋŋamba okimanyi muganda wange nkoze kino ne kino nga yamunyiiza yamunyiiza nnyo muganda we kyatasobola kukola omulenzi nemugamba ng'olabye nga yeeyisiza bubi n'agamba naye mungu ajja mumusasula ku kyakoze eki nga
1: imagine ennaku gyagiddemu singa akusanze nga watumbidde
0: kati gw'olowooza senga watuukira mu bibuuzo na butamukulisaayo
1: yandibadde atya
0: bw'aba nga takukubye luyi temumala wiiki nga temwogedde olowooza obusungu obwe yajje ku muganda we olowooza teyali buzizza ku nze era ne ŋŋamba abaana ne mbagamba omuntu nga tonaba kukkakana kwogera naye tomubuuzanga bibuuzo ebyovaawa ebyo simanyi kiki ebyo otandika butamuwa mmere butakola ki avudde eri bamunyiiziza ate naawe omunyiiziza kati addukirewa
1: omugobi agenda afuna ewalala gy'asobola okuwummulira
0: naye kati saawa mukaaga ezo orozo obo mugobye ayinza okusigala mu ntebe omwo ne yeebaka omwo
1: n'okufuluma nasula mu motoka ye
0: oba nafuluma
1: naye nga agenda kukola keki revenge gy'ogenda okukabira nawe obulamu bwonna
0: kyabadde anyiigidde muganda we kati kiba kiddaku ggwe
1: tubira ku b'egganda tumira ku b'egganda akadde keeko ab'egganda tubatumirako mudakiika entonotono mukwano gwange omulungi awuliriza tuli ne Hajati Bukenya yagezaako tubuulirira naye nga akugambye mukwano nti akugambye nti kolaki beera ng'omusajja omuwa emirembe omusajja bw'otamuwa mirembe ogenda kuleeta ebizibu kubanga bambi naye ayagala okoleki naye ayagala okufuna emirembe naye munanga bakyala ffe tusinga okumalako abantu baffe bana emirembe
0: kituufu
1: oba kitegeera kakati ebyo byebimu ku bikuumira abasajja baffe awaka
0: kituufu
1: omusajja n'atanoba ne bagamba nti omusajja yeekuumidde atya awaka awo
0: omukyala ne bakuyita omulogo kyalabika ya muloga
1: n'obeera omulogo naye nga tetoli mulogo
0: nga toli mulogo gwe nga wakakkanya ebirowoozo byo
1: ok tumirako ku bantu b'egganda obagambe nti basubiddwa n'abakyala
0: bannaye nsookera ddala okutumira akakiiko ka LC1 mwami Nsubuga Nelson eyayiseemu egganda Sharifa Narubega nkwagaliza bannaye mwami Muyimbwa mwena LC mbaagaliza birungi byerere nakutuweereza naye mwasubiddwa n'abakyala omulungi naye kyemmanyi abo bantu bange tukolegana nja kusigala era nga nkolegana nabo era tutwala ekyalo kyaffe mu maaso
1: sigala ng'obasakira nga bwabadde basubiza obasakira ononye emisomo egyo abakyala babadde bakumanyi naye kati bagenda kutegeera
0: bagenda kuntegeera era nja kukwatira wamu ne mukyala Sharifa sigale nga bwe mbadde ndowooza okubaweereza era sigale nga mbaweereza kuba ekyalo kyange nkyagala nnyo mashadda ebuva ku kyalo ky'omazeemu emyaka abiri abiri mwesatu gye maze ku Uganda.
1: Ngaona okwasa nakasuka egganda.
0: Ngalya Uganda. Bannaye ne ntumira omwami wange Haji Musa Bukenya. Bannaye neyanziza nnyo neyanzeege. Si kyangu n'omwami okukkiriza otandika okugenda mu by'obufuzi ebyo. Ayinza okulowooza ate bw'agendamu ebyo amaka ajja kuba akyagaleko. Naye munnaye yangambye, genda oweereze eggwanga nga bw'oweereza amaka go. Genda ogezeeko n'ekyalo okiweereze. Mr. Bukenya neyanziza neyanzeege. Bannaye n'ab'e Magogo mwenna mbatumidde olwo ne Magogo gye banzaala ne bwewulira mbakulembeza mbatumidde nnyo
1: ntumidde nakawala kange ka
0: Asia
1: nange netumira ne ku Haji abaana bange aba babiri bagambe mbatumidde kunyo kozona ali ku green light yani
0: ali ku green light Bukenya Abdurahim
1: naye mutumidde
0: Bukenya Abdurahim
1: bonna tubatumire tusibasosodde
0: bonna tubatumire staff ya Haji Musa Islamic Junior School staff ya Haji Musa Traders mwena mbatumidde abaana bange mwena akagore konno Kasia. Kaagaliza obufumbo obulungi.
1: Mama tukwagaliza obufumbo. Naye mu bigambo mama byayogedde mu program eno saba obikwate. Bobango badde owuliriza. Nti omusajja nga tonna mubuuza gy'ava, nga tonna yumba, nga tonna kola kinka kutaako. Soko osirike bwera ne senga bw'omutima gwo omanye.
0: Senga omutima songa nkulu nnyo. Era akana kanga ko Kasia. Manyi nti kajja kukisobola. Kubanga kabadde kangamba ne kangamba mami nja kufumba nga bw'ofumbye
1: abaana bafumba mama akyali mu bufumbo ne taata bakyali bonna mama kukigwa afumbidde omwana kwajja okufumbira
0: ate nno weewunya ne mama wange akyali ne dadde wange kati olwo omwana anaavaayo atya mu butuufu
1: salaamu aleiku
0: aleiku salaamu
2: Mudecheka, amo kumiasetu goka, pukwetu uruze nsiona, uri kumacha, netuku susulira maulide, ingaba gabante, kosemu singa wabulaya.
3: Buri ali Middle East inga manyo Uganda uliriza. All civilians must leave the following countries. Ayara gisi, webagambi, United Arab Emirates. Muveo, basiviri anisimwe na mwena tuwala bude, temutuwe kwa sakata, Bahraini, Saudi, Kuwait, Jordan, abagezi muveo. Kakati uliri za malaika yokufa, ojimanyi.
2: Mukukule kensonga sema songa. Wakati mbwaniro.
3: Omusajja w'eggwanga erya Amerika agambe ekijjale kakijje. Tugenda kukuba. Eggwanga erya Iran. N'abaafu ebali bajja kunyeenya omutwe nti bambi mukuba.
2: Hey, yongera okumanya. Buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu. Okusaba omwezi okumakya. Mukanyumiro weyongera okumanya.
4: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biyite jumbo bottles, nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango, apple n'ebike ebirala bingi.
5: Abaana n'abazzukulu mwena PAL FM.
6: In an age of advanced technology.
7: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
8: PAL FM.
7: Ewulirizibwa.
9: Murangira kyugwewa hakamubukiwe kuyenga kaunya bulungi okukamara bukamaze. Of course bwe nkabulira mpuliranga kalungi okukamara bakayita batya
10: kyogamba tukawuliranga bakayita PAL FM
9: kyogamba bakayita PAL FM mpadde nasuwa kyukumi mu musanvu nakatunyuzi mwenda keka wawa omuntu kiyanisanidwa okuba nako tuninga ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
11: Assuming that ye aningo omukufuta yagala kulya
12: munange nakugamba kirwaki talya mpozi omubuuze
11: kale kamubuuze
13: owange nabisubi
14: mangi tata
13: ate gwenga bano bali mukulya nga tulya mmere
14: nze sitabirya atoba obibatadde konze siryagala
13: bafutereko kinyabo
14: nze njagala bantereko palo.
7: Kumusam katonyeze mwenda
15: PAL FM.
16: PAL FM.
14: Awukande.
17: Kumusam katonyeze mwenda
18: PAL FM.
19: Akadimikale ndiyo yowe kagwerayo.
5: Abaana n'abazzukulu mwena PAL FM.
6: In an age of advanced technology.
7: Kumusam katonyeze mwenda
12: ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
20: Emyaka etaano Paul ebadde eweereza ku mpewo nga teyimiriddeemu essaawa 24. Ekyo njagala okwebaza abakozi abo kubanga kiba kyakwewaayo. Ate omulimu bagukoze bulungi. Lwakinya nti bagukoze bulungi kubanga listenership abawuliriza ba PAL beeyongedde obungi. Era sitwagala kuddirira, tusaba abakozi mugende mu maaso nga musikiriza abawuliriza babeere nga beeyongera, radio egaziwe. Ng'era bwe twali tugamba nti coverage radio gy'esobola okutuuka nayo yeeyongere. Abantu bayaayana okuwuliriza PAL ebitundu ebyesi de ngembale ngawa kubanga bawulira obusiraamu obuli ku ddiini naliko yo nga oluisi amayengo gatuuka naye oluisi ne gavula kati bwe gavula bawulira bubi. So ngendo bwe tukeya omagezi gonna agala abantu tugaziya ly amayengo gye gatuuka twegala okwebaza abakozi abakoze omulimu bawuliriza abaffe bannaffe batukoze bulungi batuwadde ebiseera ne bawuliriza rediyo bangi bayigiddeko eddiini imaani zaabwe ziri nnye bangi mikwano gyange bangamba nti nze ekiro sikyajjako rediyo PAL baakubaako Qurani nenjiwuliriza ate bangi ne baŋŋamba nti bagiwuliriza ekiro ewooma nnyo okuwooma mu sensi nti bagiwoomerwa muki mu matu ne baba nga basula nga tebafuje byekango abawuliriza beeyongere ate wasobola okutuwabula batuwabule kubanga olwo puroguraamu zeosanga ze bandyagadde bazituleetere mu birowoozo nazo tuzitunulemu PAL Radio PAL jajja kukola ddaawa ate era tubasaba abawuliriza abaffe batwongere ebirango ku rediyo kubanga rediyo eyo eyina okusasula emirongooti n'okusasula airtime n'okusasula generator ezireeta amasanyalaze nga gabadde gavudde kuna amasanyalaze nga nyina okugasasula n'abakozi baffe naye nga sente zivaawa ziva bawuliriza abaffe abatuwa ebirango totawaana genda wala jjangu ku Radio PAL tulangira ekirango kyo tulange bizinesi ku lwange nga Haji Mahmud Sekimpisa Mambo omu ku badirekita ba Radio PAL era omu ku batandisi baayo njagala okukakasa abawuliriza abaffe tukyali bamalirivu kulaba nga Radio PAL eyongera okusaasaana eggwanga lyonna erya Uganda kuzina ebitundu ebimu ng'ebyo vya vanjwa wa Kongo, ya Tanzania, mambu kagayo, nensi zinezitwe tolode. Nga tumazo gazia wa noru mu Uganda, emirano jegwanga jitwe tolode Tanzania, Zaire, Rwanda, katiate, wamazwe okusitule dala, tuagenze ku internet. Era radio, ojulia buterevu, ngoita kumaye ku internet. Katia uchitegeza, tikuwele monsi ichi, kastawa vila yo internet, osobola okutega radio, pa, fama, kumimusamu, katonyeze muenda, no ulira kubigambo vya dawa, no ulira kubigambo vya obisiramu, no ukulira banafe vintu yivalanga, no kubimonyo vifeka, mwabali yewe. Tuba kakasa, nti ngabe tuweze zemi yake etanonga, tetunawa kufuna chizibu, katia ate, chituwa amanyo, okurumba, omurundi, leve, dafo, katumazo kutuka ku interneti, tunonyate okongero gaziwa, okulaba, nga redieno, amanyi, gajie yongera, ne programs, nga tuzongera mu, mawulire, agagwawo, daba salo gatusa, edando uweza tuchari basali, kubanga, tuina, banafe, abatunonyereza kumawulire, abalonji, bensima, nzenga director, abana abo batuletera mawulire mirundi mingi fetu singa okuleta mawulire agaga guddewo mugende maaso abawuliza abaffe wenna mugerenga mutu wagira tujja kutambulira wamu tujja kusitukira wamu
8: This is 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
15: okuruga mihanda ekibuga Kampala okikomu ndambyaro ahabizinga hamona heri ihanga
16: falo fama
15: tuhurichirize igana mshanju katunyizi muenda
8: palo fm
15: fm fm ekura elio mtu wavurijo elio mtu wavurijo
18: duindwa enyu ndakashe pila bero vya kumwenu palo fm
21: akachi katunyizi muenda
18: kura patano mare
22: kura elio mtu wavurijo
23: Okay, butelefu mkwano kwa famulonja uza chikumusafa kutonyeze mwenda pale FM ekula elio mtu wa bulijo tule musawa ya fe eyo mchala omusilamu katisa wenu tuliku bachala tuliku daawa jetuliko shekat leira amiri gutuli name studios kakuboze eko baboze eko shekat
24: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
23: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
24: jamanya gange biti walaira ngabuli jo mwala wa sheikh amin
23: nani
24: laira ngabuli jo Mwala wa Sheikh Amirimbe enateta omugenzi sabanga musasire nganze ndi wano emabika we mizindalo ja Pal FM okuberanga nkomye tubirenga tutambula ne musomo gwa finga twejukanya nga tweyigirizanga tuwayamu awamu namwe ku nsonga z'omukyala omulongoofu yali badde awangaala atya kubanga tuli mu programu y'omukyala omulongoofu siwe kiri kati omukyala omulongoofu yali badde awangaala atya na mikwano ki tutambula na mikwano omuntu gye yali
23: badde gw'oyita naye
24: nkubuulire empisa zo
23: naye kaakati gwe kiri oba si gwe kiri kubanga osobola okudayiti shekat leira kati bayinza okusanga nze ndavanga nina ebiyisa byange kyokka ne bandaba ne leira nga mbeera ne leira nange leira ayina enfuga gyanfugamu nenneekomako nga leira tamanyi na biyisa byange
24: bibiso
23: nze ngombe yo nze njiwakanya nze ngombe njiwakanya nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo
24: Anti ebisera ebisinga tojja kukola nsobi olw'okuba ng'otambula nange. Kitegeera. So ng'ate gwe obuzaaliwo
23: ebisazi. Omukwano gwange omulongoofu gwe neetaaga. Ogenda okunzija ku kino gunzitege ku kino.
24: Omukwano gwe ebisera ebisinga gwe wangala naye. Kati bwo n'owangala nange kyenkola kyojja okola. Bwenna awangala naawe ng'oli mulongoofu ky'okola kyenkola.
23: Bwono ng'amba nti nanfa tugenda tusaale nga tugenda tusaala.
24: Nga tugenda tusaala.
23: Ogenda okulaba nga badde tasaala otandika okukimanyiira.
24: Weebale nnyo. Ng'otandika okukimanyiira nga badde tasiiba nnaku njeru. Ng'otandika okutandika
23: okukimanyiira. Munno olinayo otambula naye asiibye. Ogenda okulaba nga gana yeka asiibye maama leera n'asiba yeka.
24: Munnange okyuka ku lwa mukwano gwo. Tetwakiraba ne tukirabye mabegako wali twagamba nti omukyala nga mulongoofu asobola okukyusa omwami omwononefu. Obadde wa oli mukyala mulongoofu omwami wo gw'olina si mulongoofu tasaala mukubiwazaala bikola ki yeyambalira bwatyo bwatyo kati gw'omukyala omulongoofu gw'omugyayo Mugati ya mnange, esawa iswale tu usato, uchari mumatatu, uchari muzala, jamu tumaruku sala. Wagen, tugenda kulia mbele soko usali. Ugenda kweba kanga tusadi, msoko usali. Kati agendo kula wanga bichaba, bijo chagichia agendo kolo uchimu gana. Esawa chimu yingida, natani kukubira nga imani ye kolachi. Ngeri nyane, ngeri nyeruachi, uwa mutugua wangala na yomu longofu. Kati na uruwe chonti, mkwanu kwa jenda kwa wangala na ine wabanga abadda ine mpisembi, ngefubo kula wanga, omule medako zigenda kuwela nga zichuka, kuluwa gwe omutu wa mulongofu kwa alina ye. Gwe tucho, toze tutambula ni nsongeye, yomu mkwanu mulongofu. Na wagamba nchi mkwanu mulongofu, nsongeyo, yonga zimu mkwo na ye genda kuwela nga, kulachi, tulaba obulungi bwayo. Fajani tulaba, tutunulida mikwano jani nabi tuagamati. Nti nene nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yalina emikwano jie emirongo ufunga beba suhaba. Tiheni, nga nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yabedanga ulikaseda, abedanga anyweza basuhaba, binga winabagamba, tuwabi tunulida, abanyweza anga kudini, naba wabulanga, yenso chute mkoze temuchidamu, usidambu gamba kwe kutinebwe mti, oroku manga jali mikwano jie. Na bidanga yakolachi yabanyweza anga babu bakalina ababulide nsonga bweti ne bweti emikwane ejo na nekiberanga najo jamwagala nnyo era twala abanti mkwanu gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali asingu kuba mkwanu gwe yali Abu Bakar Siddiqi nga yasokera kubiranga dala yasokera dala dokubiranga asiramuka muba sajja namwagala nnyo ne babiranga batambula mbuli nsonga hata nokutuko kubiranga Bebali wagendo kubiranga bakafiri bata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Weba chira bata ambula ni Abu Bakari. Abu Bakari. Sobula kumumala yobi mkwatako. Wanga biinji nyonyo. Uyabiranga umu mbela zomu baka. Ngalimu buzibu. Uyabiranga una abiranga muyamba. Era weba chuna bagamba. Watu ngira aya. Nki uyali agenda. Uyali uyava. Bwe yava naye Makka nga bagenda okubeera nga bamutani bagenda e Madina era bwatyo aba agenda okuyingira mu Madina bayingira naye e Madina ne tutunuulira essuula suratu Tauba bino byonna twabyogerako era twabiraba luli nga Allah atugamba nti nno baada a'udhu billahi minashaitwani rajim illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnain Kumunaberanga Allah yali abagamba nti kumunaberanga atugamba iranga ayi nuna fiku itukwatako nga agamba nti kumunaberanga temumutasizza olwayiro kati nawo osobola okubiranga ono batutasizza dini ya Allah dini ya Nabi Muhammad Allah yabiranga akulachi ye yamutasa kumunaberanga kumunaberanga temumutasizza munabanga temumutasizza mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mazmayi Allah subhanahu wa ta'ala ya mutasa mchisera ibali bagendo kwela chi mchisera ibali webali ya wakafiri nga bagendo kwela nga bamuta nga iyo wakubili mchi mubabili mwemunaberanga temumutasizza Allah ya kwela chi ya manadu kwela nga mutasa mwemunaberanga temufudayo kudini ya Allah ya Allah dini ya jirwani lidada mwemunaberanga temuagade mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya Allah ya mwaga lada era yali mkwanu gwenyu kati eyo mjibanga yali mchisera echo ala yaka mchisera echo kakati na febele tukwatako ebele tukwata kesawa zinoti we munabate mufuddeyo we munabate mwagadde bimba na bibiya basomesezza we munabate mumutemu mwagadde nzina mwagala era namukwera bwenti ne bwenti mchisera we bali abakafiri ne mubera ko ne muyamba ne bali bagenda kubiranga bamutta nga ye wakubiri muki mubabiri nagamba ti idhuma fil ghali yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana mchisera we bali abo mumpuku namugamba mukwano gwe Abu Bakari nga amugamba atya Na mugamba nti mazima ddala tuna kuwala ebyo nabiyita mu lukwakwayo olw'okubanga twabitunuulira omulundi ogwayita yamugamba nti la tahzan inna allaha maana mazima ddala tuna kuwala owekitiibwa nabbi tuna kuwala mazima allah ali wamu naffe fa anzala allahu sakinatahu alayhi allah nassa obutebenkevu ku ye nabbi muhammad allah yamussaako obutebenkevu nakkakkana n'aguma oluvannyuma lwokubeera nga Abu Bakar yamubuulira nti tuna kuwala Oyo abeera mukwano gwo akuwoyawoya akuddaabiriza n'akugumya tokola kulotokaaga Allah kasaki akulekeddewo ki Achakulekedde wabana abalala tona kuwala kasi ekyo kigenze ujasosigaza kino tokaba kasosigaza obulamu bamika obasi obasi obasi mwebudde obasente zikuweddeko oba abana tebasomye oba kasoli mulamu gomanyi kitegeeza obulamu kyekisinga obulamu bwe bugagga abeera mukwano gu akuddaabiriza nono yamugamba nti tona kuwala mazima Allah ali wamu naffe era Allah bwatyo naye namugumya n'abeera nga yamutebenkeza wa ayadahu bijunudi lam tarawha namuwagira Allah namuwagira n'eggye ly'abamalayika mwe lyemutaakola ki lyemutaalaba wajaala kalimata alladhina kafaru sufura Allah naafuula ekigambo ky'abakafiiri kiri ekyokubeera nga bamugattako nga kyekya wansi naafuula ekigambo ky'okubeera nga bagattako Allah nabeera nga yapakkakkanya abakafiiri ne babeera nga beba wansi n'ekigambo kyabwe ekyokumugattako wa kalimatullahi hiya al-uliya wallahu azizun hakim ngane kigambo kya Allah ekyo kwaula Allah ngomuwe nga kyekya waguru ni Allah wakitibwa mukasa wakitibwa era mukakasa kitegeera munnange iyo nayo natugenzeeyo wakubeera nga twagala kubeera nga tumalayo aya naye nga ekinyusi kyali wali eri awali ebaali ne Abu Bakar we yamugambira tyo nakuwala mazima Allah kola ki teyamuvaako babeera bonna nkugamba ekikubeeza n'omukwano omulungi oba omulongoofu nti bagamba ngawo nogamba nti akuyambako mu mbeera yonna n'akukwatirira n'akuzza oyeba n'akutereeza n'akulungamya guma tonakuwala si tekisoose ku ggwe n'abatukulembera abaasooka byabaliko ojjukira sahaba gundi ojjukira gundi ojjukira nabbi gundi ojjukira okitegeera n'abeera nga abeera kubuuliriza ate byakubuulirira nga naawe oledde obimanyiiko wabula n'otandika okubeera ng'ogenda obijjukira n'ogamba so kituufu olaba nze Allah obulamu abundekeddewo Allah yazikirizanga emirembe yatukulembera nazikirizaamu abalongoofu n'abatali balongoofu neze Allah nzaani gwaleseewo kale siganye ennyumba yange eweddewo eyidde naye nze nga nsigaddewo kwegamba mu mbeera bwetyo olw'okuba ng'olina omukwano omulungi n'obeera ng'oguma so ng'ate omukwano ogutali mulongoofu agenda kugamba ye era ennyumba eyo yejja era maama bwe banajja okuba
0: banaddoga omuliro gwavudde kuki
24: gwavudde kuki tulina okunoonyereza ensonga eyo kino kubeera nga tunoonyereza ensonga eyo lwaki omuliro gwazze ye maama buli kaseera abaana baabo be bafa kuno ku kyalo gweka gw'oliko buli oli accident yamukuba ate ono simanyire era ate yagudde mu piki ate ono simanyi ate muliro gwe gwamwokyeza ate ono gwe ate
0: gusimanyizezifa luli eri yafiira ku ttale eri yetugira wali gwafiisa weka mukyala waliwo kikyamu awakaawo
24: kikyamu olina okwetambulirako olina okwezuula wezuule munnaffe bamukwetuula
0: ate nga bituufu bibaayo
24: bibaayo edda abantu bakola ki babikola kaakati no munnaaye naawe atuuse ku kizibu ekyo naawe ebirowoozo ebigendera ddala nebigendera ddala kwoyo muno akoze ki akugambye byakugambye naye omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye ebyo byonna byonna yali tabiraba era teyabifuna okubanga omukwano gwe yalina gwali mulongoofu ogwo gwe mukwano ogwannamaddala okumanya omukwano gwa Abu Bakar ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwali mulungi nnyo bayagala okubeera nga bagukuuma bayagala okubeera ng'omukwano gwabwe guwangaala nga tegugwawo bwatyo Abu Bakar yakwata muwala we Aisha n'abeera ng'amuwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera ng'amuwasa omukwano gwabwe guleme kugwawo bukya ku makyanga oli anyigidde munne bekyayo guweddewo naye olw'okuba ti nga amuyinamu omuwala nabi Abu Bakar yamuwa muwala we olw'ensonga eyo ate gwongera kunywera bunywezi oba ntegerekeka gwani mukwano gwo
0: ekyo kibuuzo
24: gwani mukwano gwo olwaleero
0: ani mukwano gwo yeeyisa atya mulungi eri obulamu bwo oba wabulabe because asobola okubeera nga ngubya duniya mulungi era ng'omulaba mulungi naye maaso ga Allah ye mukwano gwasaanidde okubeera mukwano gwo bwe munatuuka maaso ga Mungu ddala mukwano gw'oyo ye mukwano gwo
24: oyina ensonga gy'oyinza okuwaayo Allah nti nali nkola kino naye mukwano gwange gundi ye yakinjija
0: ku lwa mukwano gwange nakyuka bwe nti
24: so ko checking emikwano gyaffe gye tulina bwe yima nga mubulamu omuntu atuukiridde twongera okubeera nga tunoonya butya bwe tunaabeera nga tuwangala n'abantu abo tunoonya ngeri ki gye tuyinza okubeera nga tubeera n'abantu abatuukiridde bw'abanga alina kyabulamu ng'ate owulira omwagala nnyo ate gwe beera ngaokimuteekamu Bera ngo chimu yigiriza timu nangi. Mbade njaga tuangale wetu tinewe tuti. Tuangale nga tugenda kwa mudarusu. Tuiti lido kugenda mnigi. Na niki na tesi chaina nyuma kuru. Na yedi darusu. Tugenda kwa mudarusu. Eh? Na yekati okubera nga guo mkwano guo guwa vya duni ya vyoka. Vya duni ya vyoka. Temuli mubi achi. Temuli mubi akira. Banangi tuberenga tuchusa mungu. Tuberenga. Tumanyatisa huyo na tugenda kuwela nga tusisinkana Allah na yo musisinkanye nachi mkwano mulongofu wego kuyambako ku busilamu bu nomugumikiriza nokugondera Allah tuliko asuhubatu aswali hatun mkwano mulongofu bwatyo Allah atunyumiza mkwano gwa nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakari era banywezo mkwano gwabwe wakwe wasamu Abuba halifugamiti ya wanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuwala gubaitani Aisha abantu abo bali ba mirundi bali bantu bali bana mikwano abe mikwano abo bali bana ngoje ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abuba kali umaru Uthman Ali bali abantu bana nenga bonna ba mkwano kati mufunze ndo za bye batano ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yibonna bayageza ko kubiranga bakume mikwano jawe nga bakumu mkwano gwabwe nga oli tayagala kunyiza ono nti ha undi akoze kwati asinga mbaka muulira singa ate no mbaka nga tayagala kuberanga nga batya nyono kuberanga bama nyatino Abu Bakari yanyize ne gundi singa ndabyaulira na gama ti lwachi chaze kitya kagundi kagwe kebali mwako nga kizibu nyo kuberanga buli muntu anyiza munne bayagala nanga nyura ne babedanga ba Luganda eranga basisa kimu eranga bakola kimu ono waba koze chamanya toli yagala kisinzeewo gundi yakoze bwati gundi yasaddaza ateze kangende nkole bwenti ne bwenti nzinjagala musinge kwekamanga bayina competition nainga muchi mu busilamu gabagala kubedanga basanyusa Allah bagala kubedanga basimisa Allah mu mkwano gwa kwegobalina bati Umaru bin Khattab naye yali ba mkwano gonna ye yakwata muwala we naye nabiranga amuwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gubaitani gubaita Hafsa oyosi wa kubiri Uthmani ate ye nabi sallallahu alaihi wasallam yakola ki ye yamuwa bachala yamuwa bawala babiri yasoka namwo muwala yasoka Allah namujulula na mwana omwalo gukumeka uwo kubyera ye Uthmani bamwita dhunuraini nanyini bitangale bikola ki ebibiri omukwane ugu nabiye yakwata ate namu ye yamuwa bali bamuwa Abu Bakari ya wanabi ne Umaru na wanabi kati ate nabiye nakwata abawalabe nabawani nabawa Uthmani ate natutunula tulaba aliyi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate na inamuwani Fatima gambo mtu jeje mikwano jetula bigitali nachi bigitali nankwe naye olwale rufe ajatinava olwale rufe tosobola kubiranga owangala ne mikwano ngamuli abantu basatu ngamuna muli ba mkwano ne malako omwaka ne gugwa wali ne mkwato ogwo kubine gugwa wali kangambe na emyeze esatu ngamuli ba mkwano basatu ngono kya ananga mina ka group kamwe
0: ha e Uganda wali
24: ebigambo bibera
0: bitu wano Uganda wano
24: eracho okola banga bagamba nti ababiri babibira abasatu bakola ki
0: basatulula
24: temusobola kumala kuno ewa nobano bali abantu aba batano inga bonna ono wachiri nyono gwachiza ono kyakola kirungi ngono akirabaga kirungi nyono yaga nze
0: kansinzeewo
24: ani yasinga ona sinza kuze sunna atenze kansinze kankole kweti ona asibenda kuwesine kweti nzati kanyongere mkankole kankole ko ibada kweti ne kweti okitegera ngabagala nyo kubiranga buli omu unze nsinga nze nsinga nenga tebabikola kubiranga bagala mu bakaba wani wabulanga bagala kubiranga basimisa Allah subhanahu wa ta'ala na ina olwalero osobola okukikola munange nafe tukikole nafe tubyegombe nafe tubyagale nafe tugezeeko kaitu inzo butabatuka ne tubagale tubyagale nafe ebintu bifanagana bwebicho bola banga mukwano gu asiba ulomande no lokuna nagatake nakunjeru kala at least gwe siba ke emande no lokuna nakunjeru soko zileke wani imani sana bakutuka wo wene tuka oje kusiba mpola mubere fanagana bwicho saba Allah wechitibwa nafe atukumire mikwano jafe ajijemu obuntu obuntu obubyo obutali obutatukiriddo obuyinza okubeera nga butujja kumulamu oba oliawo ate naffe ntubeera nga tukola ki tubula omulala tugenda kulaba omukwano era omulala omulongoofu nkula tutunuire ku nabbi waffe nabbi Musa alaihi salaam yali nabbi wa Allah kumulembe gwa Firauna la'anatu alayhi. Nti nabbi Musa yali kumulembe gwa Firauna Allah asasire nabbi Muhammad alayhi salam mseko kusasira n'emirembe ate abiringa akolimira Firauna. Nabbi Musa tuchimanyi bulungi nyo nti nabbi Musa yali akola ki? Nabbi Musa yali tasobola kubeera nga akola ki? Mu bufunze nabbi Musa yalina ekizibu ky'okubeera nga ananaagira era n'abeera nga yasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bwe yali amutuma ewa Firauna n'amugamba nsaba obeere ng'onnyambako okubeera nga ntuusa obubaka bw'okunnyonnyola nga tasobola kwogera lulimi lwakyankalana ate Allah amutumyeyo. N'amugamba nti mbadde njagala obirenga namugamba musulati twaha namugamba nti no waj'alli waziran min ahli nti era mbadde nkusaba onteerewo omusigire ananyambako nkubiranga nga wa mu bantu bange. Allah yamugamba nti nkusaba onteerewo omusigire. Nabbi Musa yagamba tekerawo omusigire ananyambako oba musigire kyo kitegeranga ono ga mukwano gwange
23: mpayo omusigire ye muntu usingamba mvuddewo ani ayinza okudda mu bigere byange asobola kubeera nga si mukwano gwo naye nga asobola okusigala mu bigere byo nakola kyateekeddwa okkola nga kiwandikoze oyo aba omusigire nti musigidde bamusigira
24: naye era ndowooza omuntu gw'osobola okusigira obeera omwesiga nti nvuddewo sigidde gundi agira akolaki agira atambuza bye mbadde entambuza yabeera mukwano gwo kati bwatyo nabbi sallallahu nabbi Musa we yagamba Allah n'amugamba nti mbadde nkusaba onteerewo omusigire nga wamuki wa mu bantu bange era kagamba onteerewo omusigire ananyambako nga wa mu bantu bange ow'omukwano nga yiwa omukwano ananyamba bwatyo n'amugamba nti Haruna ahi nga si mulala nnyo gwe nkugamba njagala Haruna muganda wange abeere ng'akola ki tugende naye ananyambako mu nsonga ez'okubeera nga ntuusa obubaka eri Firauna. Ushidud bihi aziri anyweze omugongo gwange onyweze si anyweze onyweze omugongo gwange obeere ng'onyweze omugongo gwange wa ashiriku fi amuri omugatte okugamba omugatte ku kigambo kyange oyo nabbi oyo gwontekeddewo oyo Haruna omugatte ku kigambo kyange kugamba tubeere nga tuli ku nsonga emu fena tugende nga tukola ki annyambeko mu nsonga eyo tutambule babiri tubeere nga ngumye mbeere nga sirina muguzi wonadde kukankana kugamba naye kenyini nyini tubeere nga tuli ku nsonga emu kitegeera n'agenda maaso n'amugamba kayini sabbihaka kathira tulyoke tutendereze nnyo tendeze naye nnyo Allah wa subhanahu wa ta'ala unatukura kakathira era tumwogereko nnyo bwatyo bwagenda maaso nga nnyonnyola n'agamba nti njagala obeere ng'onteerawo mpyayo omusigire gwe natambula naye gwe nagenda naye mbeere nga ngenda atendere ngende nkowole Firauna naye njagala Haruna muganda wange osobola nawe okubeera nga onoonyezza mu bantu bonna ng'olaba tolina muntu gw'osobola kubeera nga weesiga olw'embeera z'abantu oba bonna obagezezzaako ogenda okizuula gye bali abantu abasinga obungi nga gwakugamba nti mukwano gwange asinga kubeera nga mfiira bulago ate muganda wange nga nawe omulina nga ye mukwano gwo nfiira bulago ate nga muganda wo abasinga obungi lwaki isookera ddala muganda wo tasobola kulyamu lukwe
23: asobola ab'ennaku zino asobola okulyamu olukwe
24: n'abeera nga akupanga
23: ennaku zino nti duniya yayonooneka era kyovola batulina era okwegayirira nnyo Allah abeere nga atufunira abantu abo tubasabe gyebali gyebali ate munaye gwotasuubira naye nga n'abenganda bayonooneka guno omulembe gwaffe gwe tulimu guno gwaffe gwe tulimu ow'enganda asobola okukutema munnange ekitaaliwo edda
24: ekitaaliwo kyokulabanga ono nabbi Musa yagamba nti njagala muganda wange nga kugamba ye alaba nti muganda we yajja okubeera nga amukola ki amutegeera yanamutegeera kubanga olaba muganda we asobola okukumanya n'agamba nti abadde ategeeza kino mu ngeri y'okubeera nga engeri yayogeranga nga ananaagira kati nga muganda we yajja okumutegeera agambye Allah agambye bwati ne bwati bino bwanayogeera nga ananaagira nga yayo akola ki
23: ono nga ye amutegeera
24: nga ye amutegeera ku bigambo byaba akoze eki byabayogedde kubanga gw'oba omanyi muganda wo kati nze waka waliwo akawala kawala kange kalina bye kagenda ne kwogera nganza ate sibitegeera olw'okuba sibeera nnyo nako nembuze uwe mwala nchia ategeza achi na inga tenzani
23: nga iya vitegeza
24: nga iya vitegeza
23: nchia gambia ya gala chino
24: na agama nchia gambia ya gala chino lukuma nchia kaibu kubira nga chogira kati nze sebimanyi ato yuri ategeru ulimi kubanga wangala na iya kati wechitio umutu go singo kubira na ye umutu go wanga alinyo na ye asogulu kubira nga kutegira ya musabati mpumu umutu wana tegira tugenda tubira inga tukulachi tutambuli na ye abiringa ananyamba ko
23: tumatize
24: fira au na
23: tumatize musajja
24: ananyamba ko mugendo tugenega tukutendereza tugenega tukogera ko tuberenga tukwegamba tuli kugwewe ka Allah niyo lwalero chembuzo lwalera we wali akabuzo cho lwalero tukendo kuzika
23: Tauli mubinyo, lwacho lese kuzika.
24: Kali tugenda kumba.
23: Nebe nasigala kuzika, kubanga yechiti. Ye example singe obulungi.
24: Tugenda kuzika. Nenga go genda kuzika, olusi na mkwano gwennyo. Nga mkwano gwennyo go genda kuzika. Na yo inzo kulaba ngo kuva yetuvudda wakapa kaji tugenda kuzika. Tugenda tulasana bulasa nye bigambe ebitali na makubo.
23: No kuseka.
24: No kuseka.
23: No kubenduru.
24: Webali nyo.
23: No kuyimba. Nenga tugenda kuzika
24: olitagambye ko oli amanyino gamba ha njagala kuina na hajati nabo oli wamulina noyo bananga akuse byo kulya mukubo ya ngoli oli layagala kuina ne kumusa bya kulya
23: tebatomeranga temutomeranga
24: ha njaga nkumulinana njaga nane gundi
23: ngogenda kuzika naye ngategu kyo ebigendererwa byogenda okuzika kutula na nava gule byo kulya
24: gule byo kulya nika twinamu kagamba nti njaga kutula ne gundi kena ngatogera ku amba tugera ngatwejuke kwegamba tujukira kukufa munafe jagenze
23: katune gundi asbera samadikali
24: obatu sume adikali
23: nika samadikali katule kutebe yo na samula
24: ba otambula
23: na oyo obatu bamwagala mu taxi bamwagala I know gas
24: gama ne
23: yefula manye nyo
24: kati uliriza ne taxi yenyini etaddemu etaddeko dawa ngende somesa etaddeko dawa mu radio nga kuliko dawa naye abantu tabajaga
23: ne ziruddeko
24: je zili nage na gataddeko yirimu ukitegera atadeko yirimu
23: paka je tukoma
24: nati ndozo uri
23: mboza kuhuza paka je tukoma ati eyo bajirinya paka sawa me bajirinya eyo
24: kale ne webanga tetuuse Neko maweko mye mkuma nenga muntandi kwa mgenze kulachi Hali owomu yu ngebaza kunsu
23: Na ye oloza No baitha wiche njogera kuchoyo gara kuchye chisingo kubiri chitofu Ene chironji Na ye njagala okula gati Mugumulembe guno Omono onefu Ainzo jivu gokuva nasana Paka kasubi Na yunga tujire mga siyao
24: Wechiri
23: Na yunga tujire mga siyao
24: Uwae, tuwe nayo birayo inza tuteka.
23: Mwema tiyo.
24: Luwachi mtu labi enaku, tutuwe gendo kufajie kuli.
23: O, na ya fude, sifu fetu amuse. Ni, no uli mga mbibi futuka no gamba banaye.
24: Tugenda kutakula sese za fetu, utele kubye tuwa agala.
23: O, kwe mulembe gotuli mkati.
24: Nisema linya kuku taksi, munga tugendo kuzika, taksi ya kube nyiba. Ezaba tukule mbira.
23: Mwuri muna kosta ne ezili muka TV.
24: Baba baka daba batu kula bajaji ya baba jabi. Nebateka mwina gamli mbundi.
23: Katine kwewezi me baba kubaba kubida za bajaji. Bano basudeba eri wamala babichi wali taxi ba costa zina kuzuzuri mune tv nga bagenda bakubira buno obwanu wabadde babugwe babuyita
24: batya teme singo
23: zona ziteme singo mwana naso kateme singo nga bagenda kuzika munnabo ne bateme singo muloza jala zagenda kudda
24: ne bagenda nga mugenda muzika nga bano bakugunda nebigere bwe bati wansi banyumirwa
23: banyumirwa banywa
24: we baliya
23: banywa
24: nenga ibyo byetuhagala Eyo bietu wa gala ntima nenzi njagala kuge. Haka ninyeri. Taksi yoyo msajiri.
23: Eriye nyuma. Yo.
24: Chitegera. Eriye buwa. Eno koste buwa. Wanzi yoyo sijitula mweyo ya bakade. Mama gundi mgede mweli. Zetula negundi. Zetula negundi. Nemutaniko kweru ondamu. Nemutula mweya mweya mjemuli renyuma. Niyaba tanyuma. Nenge yeye nyuma.
23: Oyingi lidaba zisi shekati.
24: Nino bayingi.
23: Oyingi lidaba zisi. Sima nyuku chialobu waba na hakuwa gala. Oyingi lidaba zisi. Aba
24: kama tijukiza kubango kujukiza kugasachi. Omukiriza. Kati omukiriza yena. Ayino kubedanga. Akula chibaba bulido wawowe.
23: Ano umuna kukutua kukuli. Kukumuli.
24: Kubanga kutu bikola. Gwe magamba ati alhamdulillah. Ate njize. Sigenda kudamu kubikola.
23: Tule musawa ya feyo kubiri ya program mchala omusinamu mkwano kwa famulonji ya uliriza Frida Usajjan Umrah Services bagamba tugende mu umura ya August tulambule nyumba ya Allah Frida Usajjan Umrah Services limited erese akapia mu August ya umura ya August bagamba tumwena chemuta sanye kubiranga musubwa chechi bagambi anti batadeo discounti Kubantu kumi haba soko kubena ngabe wandisa mufida usajan umra services. Kubantu kumi haba nasoka haba kutelede wo discount. Bagami yetino gwenda kutambuli lako discount. Atenga kudiscount yeyo. Bobango oinamu akakade. Soko gendo katekeyo. Yebeda deposit. Osokotekeyo deposit. Chokoli kudiscount. Otandiko kubena ngosa sulampola ampola. Kuna nomuna fubomalo kubena nga kuliko pake jene. Kuliko visa. Kuliko ground transport. Kuliko Islamic lectures. Kuliko tiketi. Okuli vyo kulia nukunya. Hivyo mtu ulane mutesa. Na inga janguwe wandise kumilioni zo. Kazo katano. Na inga wadiscount. Gwebajia kubo lila discount yo wali. Abantu kumi ya bana soko kwe wandise. Simu elizilo msavu 03. Jivuli lize bulonji nyo ayagalo kola umura atinga bamanyo kutambu za bantu wabakulu bamanyo kutambu za baliko obulemu oline wabanga aina lisolimu aina mukono gumu aina bimutawanya aina phobia baine ngeri jiba mutambu za obulonji na beranga tatide nyonyi tatide chizikiza tatide mbera yona baba lele la darabulonji nyaba kade baba kwati la darabulonji nyo banange Fidaus Haji ye manyiche baita okwata omukade ndi mule masobola kutambula nino kugulukumunze ndi wakagali bajja kutwala esimu erizilo msafu 03 chinana mumwenda chinana abiri musatu 03 chinana mumwenda chinana abiri musatu
1: uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu fumba amazzi osseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lyemubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
2: Omuchalo msiramu, musawe yokubili, muprogramu, abachala basiramu.
3: Omuzade, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasangi wetege ya bombo kuchalo chivajengo vute bombo mutawuni. Samiroliva kuna sare, akutoka kuchibine chomusamvu. Tusumese dini, noluzungu, tunina de, ne boarding. Ero mwana agendo kuvewa wafe, nga sobolo kusaza. Tunine nteka teka, eyamba kukuba mulekwa. Tunine dualido lye somero, tunina staff ubili, eya secular, neye dimbu. Eranga center number zombi weziri. Ebisale vya febi subukeli bulimuzade. Endabida yavana nunji dala. Tuzimba no kutumbule ebitone byabaana okuwandi savana kugenda mumaso kusomero lya fedege ya bombo chibajwe. Okumanya ebisinga wo. Tukubile kunoti musamvu note chinana chinana munana chinana mobili. Oba kunoti musamvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu.
23: Assalamu alaikum warahmatullahi kwa yakatwe gata kumkwano kwa formulu nja uliriza oli mu programu abachiala bazira tulineshe katile ida amiri okuwe na teta kakati na mkua anageza kukutusumesa tiba nange kana kato kwa deka kulu nye by the way tugeenda kuzika ne yetu eroboze moto kaze tutambuliramu ntierie ya gundi enyuma ya medi noba haa moto kaya medi ya bangezi gezi tayagara demogere ya bakade kwe gamba no tuberanga na yenga tugenda kola chi kuzika kwa tugenda kuzika agenze tagenda kuda na yengu tugenda kuzika mwebasa nyuka ya bade ya isatia aizo kubanga ya bade mtu wadhikari agenda kusinka na mungu wenu musanyu katate mwe mwongera bibi. Mwenyongera ko bibi. Tulineshe katereira. Tandikira obanyo nyore.
24: Munange. Tina kubera nga tutambula mikwano jange. Tutambule nga tugenda tuziko kuzika munnaffe. Tubere nga tulowooza ku mbeera gyayiseemu. Obuladdenge gye bumulumyeemu. Obuladdenge gye bumulumyeemu. Abonyebonye n'okufa kwennyini nnyini. Afudde katuwoozeeko nti agenda ludda wa. Tugende. Mbaka swala lali wa sallama ya gamba atinu. Omuntu uli wajitilize nyo kubirango jukira kukufa. Buli wajukira nyo kukufa, Allah agenda kuwe bintu bisatu. Agenda kuwa taajiru tauba. Allah akuwe bintu meka. Omuntu uli wabiranga. Ojitiliza nyo kubirango jukira kukufa. Mugenda mkubo kuhudu. Oluweza kukufa. Oluweza munawi. Kati agenda kusinka nani. Agenda kusinka na malaika. Oluna kulisoka agenda kubira atia. Mumbeda wetu. Nombiranga. Kale tetuganyo yugera. Oba nukulia diawa kwa decho kulia. Chile tusobula gana kulia. Na ye mumbera yokubera nga te atete tubera nga bagenda kumasanyu Okuzika kuba kwa ufu nyo nukugenda kumbaga bibabi ya ufu. Neba na damu pete tubirina.
0: Atena munange, ebisele bisinga nza chenzikiriza. Nti singo mtu waba agenda okuzika mune. Na manyanti yuno mtu Allah kwa tutaba deta tutayusa swala. Abadasi. Sunazo na abadasi. Ne Allah mujurude. Omuntu omukazi yenaye nawe webuliza nti olabo ono Allah mujurude.
24: Kola atenze mzengi anekube mtu okindaba nange byenko ate bitubaganye
0: kino mtu okimufacho gena ngo osanyuka ni we no na mtu sanyuka ne musanyuka mugena kuzika munamu kwa mtu okiti akugwa tutta abadde asiba abadde yebikirira abadde yambala bulungi.

0: Mariamu asose nasirikirira natunula ku mukono gwe ogwa ddyo natunula ku mukono gwe ogwa kono n'agamba Right Honorable Chair, ba commissioners, kituufu size nabo. Bamugamba nti tukwetaagana ba commissioner bonna bemugenda maso n'okubanga mukola emirimu olw'ensonga. Tulina ensonga ezigenda maso n'okubanga tunonyerezaako, zimwetaaga okugenda maso n'okubanga munnyonnyola, eziri mu alipoota kumpi eziwerera ddala 28 nambirira okuva lwe mwagenda maso n'okubanga mutandika okuweereza. Kaakati tesobola kukkiriza kugenda maso n'okubanga tudda wano twerereje nga tulina gwe wekka nga ba commissioner tetubalaba. Ba commissioner bali wawangadya. Mariamu ategezeza akachiko. Abagambye Right Honorable Chair, echa mazima kituufu ba commissioner seasonable nene kino kanchi bagambe nti hey, yogera. Ekisooka, mbadde sisobola kujja nabo. Nze nganze mbadde sisobola kujja nabo olw'ensonga lwe twali wano nababuulira nti nze ne ba commissioner abo tuli kabwa nango, banfuukidde ekyambika, baatuuka n'okuwandiika omukulu buutu gw'ebbaluwa nga baguwandiikira president nga balaga nti emirimu engeri gye ngenda maaso n'okuba nga ngikolamu nti era ngikola bubi. Nze mbabuulira mbadde sisobola kujja nabo. Era nabategeeza nti ensonga ezo muzimanyi bulungi olw'ensonga nti lwe nafemba y'okuba wano nabibagamba ate n'abapaalu baaliwo. Nensitula ku nsingo. Era nategeeza nti ekyokubiri ne bwe nandibadde nzija ne mbasaba banneegatteko tujje era kibadde tekijja kusoboka. Mbabuulira amazima. Bino Mariamu nga abitegeeza akachiko. Nga babaka akachiko bamwegesa amaaso, bawuliriza, batunula, bagamba kiki Mariamu akachiko mufaaki nga mwabali mu kachiko. Nabagamba mbavulira mbadde sisobola kujja n'abantu bano. Nze nganze mbadde sisobola kujja nabo. Ekyokubiri ne bwe nandibawandiikidde oba ne mbagamba nga nzija nti banange mujje tugende era badde tebajja kukkiriza, ekintu ekyo kibadde tekijja kuba kyangu. Kale na bwe kityo ekirungi nze nzize abaka bamutegeezeza. Kikafuuwe Mariamu, biteke mwengatto oddeyo, biteke mwengatto oddeyo. Sentebe w'akakiiko kano omukulu Wilson Kajwenje agambye Mariamu namugamba kakati biteke mwengatto oddeyo ku kachiko akalezike dembe ly'obuntu mu ggwanga lyattu Uganda. Tetusobola kweyongerayo naawe ng'oli wano wekka. Era bamugambye lunaku lugenda kubeera lwanja si lwe lwokuna, jangu ne ba commissioners bonna ewatali kulekayo n'omu, bonna jangu nabo, bonna jangu nabo ewatali kulekayo n'omu. Olw'ensonga fesi tusobola kudda wano tugende maaso n'okubanga tweyogeza nga ba commissioner bo bali eyo. Jangu nabo lunaku olw'enkya ekirungi abapaalu wano babeerawo, gwe jangu. Ekibadde mu kachiko tekibadde kyangu yadde n'akatono. Bwati omukyala watu mukazi watu Mariamu Wangadya n'asituka okufuluma akachiko.
1: Suddenly, I'm trying to

0: kuba bugatta buddo King's College awo nozabe bayina ekyapa niba basigadde onna wa bali walinga wabo kati nga bovane kwecho bajjanga ne bakugamba nti nga batesa nawo oina chikuwa oina decimals 15 oba 2 tuweko decimals 10 isigadde tukuwe ekyapa kati nga zino decimals zino isigadde bazitunda jukira ettaka lino bwogaana tebalina buyinza bukujjawo bokiriza bofunye ekyapa basigala bafuna sente era bwogaanira basigala bafuna sente obokitegete simanyi bafuna mundoozi obutakkaanya naye bagezezaako okwekumaakuma nga bali wamu famire eyo balina ebizimba awo erungujja okitegete ebizimba biyitirivu naye ng'abw'enganda bajja basolooza bwe bongerawo bwe basolooza bwe bongerawo apartment zimulabe mu lungujja mu ezisinga zaabwe famire eyo yabasematimba neba nakangu bali awo bagagga nnyonnyonnyo okitegete walo famire endala omwami bamuyita Sale era yeye budda naye bebana abasajja bedda balinga bazaana babazaana babakyaba bakabaka
1: basibwana
0: abo abataka kabaka nakusongera ne bakuwa abaana bakuumidde ettaka mu famire bakalitunda mwami Sale oluvannyuma lw'okufa naye nga n'abaana bagagga babaana badokita naye baagambye nti tugenda kuteekawo eddwaliro liyambe society ettaka bwe baalitunze tebaagambye bwe baatunze ezo eka zaabadde nga 5 ezaabaddeko kalitunzi bo baagambye tetugenda kusende
1: kuzirya kuzigabana
0: tugenda kugula tuzimbeko eddwaliro eddwaliro ddene pitirivu ligenda kugulwawo obaolyawo gye likola ki olaba bwe baza sente mu society ne sente ze zigenda ova mu ddwaliro bajja zikozesa bayambe ku bannaabwe abatali bulungi so baguze assets bakoze assets ashigete
1: haji nyake nyifunyemo mwa abantu bonyumiza ko boyogedde ko bona ne family zetu manyi abemirundi oyogedde kuba kubatambula bulungi not one each fana nyine ku batatambula bulungi mulimu element ya teamwork
0: yes
1: kubanga okutunda kuna tukwali badde kubi niyo kukiririze wamu manyi ekyeto buzibu ntu abantu we mutunda ne musalawo buli omwatu wale mukendeze mikisa no zikendeza nazo obutono
0: yes
1: ne mikisa jofuna kye musobola kukola amna wezi bajikendedde ndi mutunze bilioni emu buli omwa ayagala kake kyezi kyazituwa kyekimu kakati bantu bogambye bali successful bo batunda ne bakolera wamu
0: yes
1: zisene zisigala zikyali nene zikyali nyinga zisobola okukola nga bingi n'emikisa gy'okukomawo amangu amagoba giba mingi dani agenze eri n'olina agenda eri n'olina agenda
0: njala nkweka story ka famire emu eya bakola migaati wano mu Kampala sala ku mentioninga mannya ne this is a verified information oluguudo lw'express olwo lwali luyitaawo ekinaawa babaliyirira munna bw'omu y'omu kuba olina bekeri ennene ya
1: samuel
0: ku luguudo awe nateetaawo nnyini wo baagabana babawa biliyoni bazaali 3 ku poloti kuba zaaliwo eka nga ziwerako eka nga 3 ne gabagenda nga babawa biliyoni 2 kuba okulirira kwali kw'amaanyi naye ono omukulu bwe yagabana banne amakesi ga sente ne bagateeka n'abagamba kesi za sente zizino wano gwe omugabo gwe guno gwe omugabo gwe n'abagamba naye ebiliyoni emu n'emiliyoni 2 zisigala mu famili ziza kugabana zino ezisigaddewo zetugenda okugabana naye mwina omukisa okuinvestinga mulimo gwange kati jukira famili mbeera mu bano batamivu ono yayi wa mukyalo obategeera olina byotugamba watubba
1: kutubba
0: nabafuna
1: miliyoni
0: 2 ono bamuwa 3 balya sente ne bagula butipa ne bagula obumotoka motoka obwo obusomba ebintu bu taxi kubanga
1: omuyegeziwaza
0: bagezinze investizaggwawo ne bajja ne badimanigoinasenezaffe okitege bakomawo ate ne
1: badimandingzeyasigaza
0: kyokka ye musika kale mu kuzisigaza nga bamugamba waziteeka mu kibeeka erikyo kuba kyagaziwa kuba jjukira naye yalinako omugabo onfuna yeezo ziyafuna yateeka
1: yayongeramu bizinesi
0: nga bamuli bubi era bwe yakomekkereza.

0: Munange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
1: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
2: Muteceka, amu kumiasa tu goka, kuetu rosensiona, buri kumacha, netu kususulira mauride, inga bagabante, kusema singa wablaya,
3: buri ali Middle East inga manyo Uganda uliriza.
4: All civilians must leave the following countries. Ayara Gisi,
3: Webagambi,
4: United Arab Emirates.
3: Muveu,
4: basivili anisimwe na mwena tuvalabu de temutuwe kwa sakata Bahraini
3: Saudi
4: Kuwait Jordan abagezi muveu
3: kakati uliri za malaika yokufa ojimanyi
2: mukukule kensonga sema songa wakati mbwaniro
4: omusajja we gwange eri Amerika agambe chijari kachije tugenda kukuba egwanga eri Iran n'abafo ebali bajja kunyenya omutwe nti bambi mukuba.
2: Hey, yeah. Wewe kumanya. Uri kumacha okuvuksa 12 kitondo. Ukusa umwezo kumacha. Mukanyomero, wewe yongera kumanya. Iriza makago, kuluba fumbo bulunje. Irubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo. Ngatoku wakanyi biru gozo.
5: Gomkazi ngo ya karo kumanya baru. Tomo manya biru vya gula mbele. Mwala, ufumoru utawu.
6: Tomo manya biru ya kusuitiza.
5: Umwezo kusuka, uwande, useseme.
7: Akadimikale diyo yo wekagwela yo.
8: Tukumusa mkato nyeze mwenda.
2: Pal FM.
9: Kula liyo mtu wabulijo.
10: Kukumeo ampliliza tuliku Pal of Africa Radio. Chukumu sawa mkazo mwenda fama. Kula ili mtabulijo. Zenye obi Mahmudu. Program na mwa tulida kugaga wala luwa mpaka sawa bili kusatu. Mkulike yombo ulangu betu bademu. Uluwale ilo njo gede ku kwezula. Unleashing your potential. Uinza ati ukwezula. Obusobozi bobo na webuli. Mudachikezi sose. Tubade tugeza kukufumitiriza. Kwebio, bietu sobulu kuita mwama kubo, ukwezula, fukaba ntu wabenja ulo. Ukwezula kulimu obu gaga, bututamanyi, kulimu self-employment, kulimu ukwekozesa, kulimu ukwewa value, kulimu nabantu kuwa value. Kubanga buli uwezula, omanya chika tonda chia kuwe chenja ule chisinga kubantu abalala. Edabu umalu kuchivali uinge chintu echo, wesanga nga ofuse muntu wanja ulo. Abantu banji baina ebitone beba ina babikola nebakola mu sente nga abadde ali awo taina lugendo ninde asasulwa olweche kintu chenja ulo chalimu eche tuli mu kuzula mumwe che tuli mu kuzula gwewe nyini ogambe nti nze natondebwa kubeera ki. Abaana bangi bensinkana bazze okusoma ku institute ya ffe ya mawulire Upper Skills. Aha. Nebaga ganji njala kubeera mna mawulire. Nimba gamba yukati mna mawulire kigazi nnyo mna mawulire akola ki. Katogena muteka mu studio ngali ne dobozi dungi likola mawulire. Nomugamba obadde omanyi nti olina eddoboozi bwe liti nga takimanyi naga nange nombadde sikimanyi olowiireko abantu bwe batyo nga yennyi teyemanyi bw'oba oli mu bantu bwe batyo okyalina okusomoza kunene nnyo era tonnaba kumanya direction gy'ogenda wiiki ewedde nabanyumiza bwe nali nga nkyali omuvubuka omutonyi ntandika olugendo lwange olw'omu radio. Natandika okukola ku radio nga ndi mu senior ya kusatu. Nali nkyasoma wali ku London High School e Kabowa. Naye nali neemanyi. Kubanga nawulirizanga radio nga n'obulango bwa radio tiri kalamu kali ku radio nga sikamanyi. Nga nsobola okukavoyisinga nkamanyi. Era bantuuza mu byuma bya radio nga sinaba nagenda mu somero radio. All the team abali mu production, DJ Ericom, nkwogerako nnyo musajja gwe. Aha.

0: ebweru wessala era oli waddembe bw'obeera obadde osadde wekka okuwanvuya n'ogenda mu maaso n'okusabako so oba osadde ne imam imamu waleeta sala edwazo zikomaawo togamba nize kyasoma dduwa zange kyoba okoze beera nsobi okumanya ensonga eno nkulu gitegeeko nakimu bwe tubeera mu hijja nga tugenza okusuula obuyinja lunaku olwekkumi n'olumu olwekkumi n'ebbiri n'abasuza olwekkumi n'essatu bw'okuba ekiwaji ekisooka oyimirira n'osaba bw'okuba ekyokubiri oyimirira n'osaba ekyokusatu ofuluma bufulumi tosaba omaze okyokuba sheekhe waffe bamuyita jawyan yasomesa abayizi bangi abasomera riyadi ba sheekhe bosa dr hassan wassa n'abalala era musomesa wa aqida musomesa wanzikiriza mize sheekhe bunbaz yatugamba sheekhe faruku yinza nokuba nga bino yabyogera tuyine sheekhe yatugamba nti okusaba kwonna kino kiraga nti okusaba kwonna okusinga obulungi kwe kwonga omuntu ali munda mu ibaada yennyini nga kyagikola olaba omuntu eyasiibye kituufu okusaba oluvannyuma lw'okusiiba naku luweddeko naye bw'abanga ali munda mu kusiiba kwennyini mu lunaku olwo nowakuba naye ng'asaba ng'asibulukuka agenda okusibulukuka naye bw'aba ali wakati mu kusiibwa mu lunaku olwennyini mu ibaada eyo kusaba kwokubeera kwanjawulo tegereka noono bwamala okukuba ekiwaki ekisembayo afuluma bufulumi bwati begamba sheekhe kinyagadde abantu bakifune sheekhe akifunemu omugaso nasiramu bafuna omugaso ekisembayo omuntu ayinza okusaba edduwa oluvannyuma lw'okusaala nga n'ensonga eretera abantu okukola ekyo kubanga bagamba nti tetumanyi luwalabu naye waliwo edduwa ezirijaamya ezigatta nga rabbana atina fi dduniya hasana fi lakhirati hasana waqina adhaba annar omuntu yenna asobola okugisoma wakadhalika omuntu akkirizibwa okusoma edduwa mu lulimi lwe kasita amaliriza adhkar amaliriza okutendereza kwonna ekigambo ekituufu mu bigambo byabamanyi omuntu akkirizibwa okusoma edduwa mu lulimi lwe lwategeera eyebyetaago bye ebya bulijjo tewaliwo nsonga emugaana tiwali okuba tamunyi luwarabu kati tasoma dduwaye gyayagala ng'amaliriza tahiyaatu naadhikaari nedduwa endala zaatekedde okubeera ng'asoma asobola okusoma edduwa mu lulimi lwe kyekikalubiriza abantu nekibaleetera okulowooza nti balina kusabira bwerwaki wassala mu bye ndyewuunyisa mugaana wange wekitiibwa nze ndaba n'abantu nensirika sibagamba kigambo kyonna nga baasoma ogenda okulaba nga naye akola ng'abantu abatalina yirimu bwe bakola so nga alina obusobozi obusobola okusabira muswala edduwaye nga bw'aba yagadde mu luwarabu kubanga amanyi oluwarabu aa tosaba mu luganda saba mu luwarabu atamanyi asabye mu lulimi lwe byayagala tegereka buno ekisembayo eswala eya sunna teriiko adhikaar oluvannyuma lwayo ti ta subhanallah kutendereza emirundi asatu mwesatu teriiko adhikaar ekyo nakyo kirabikidde mufatu wenu obula omuntu asobokete istigfaaru nga yakamaliriza astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ekyo kisoboka allahuma anta assalam minka assalam tabarakta ya dhaljalali walikram nga avudde mu sala naye okubanga aleeta adhikaari nga ezireetebwa oluvannyuma eswala y'obwetteeka amaliriza eswala eya sunna amaliriza witil mathalan tekiriiko obujulizi okuva ku nabi sallallahu alaihi wasallam ntegerese yefatuweseoka fatuwesembayo egatta neno muzikiriza ebudde butono nnyo ngifunze nayo egattiwe neno makulu gaveeyo egamba bweti fatuweyokubiri ya subhanallah
1: ekyali ku mukutu gwa kikumi musanvu akatangize mwenda pal fm ekulaali omuntu wa bulijjo kwetuli gwenda agenda mu maaso n'okutuwuliriza lwakiri mu studios ndina omukadde wa fresh abdurahman mukisa program enambula z'amanyi mwetuli mwena mwena abagenda mu maaso n'otugoberera mwebale nnyo nnyo ddala okubeera nti mufaayo nnyo iredini ya mwujongira ku dini ya kutu dini ya kusoma ila kuafundi yoni nubanga uliza programu zino uli wanja uli nyo walaba kenze maso nyo kugayari
0: na nisaba tujifunze wetu ti ili ya bagamba nti omuntu wachibuza sheikh nti mundeta ya adhkar oruwa jimaru sala omuntu agamba subhanallah emirundi kumi na kumi. Naam. Mtu wagani subhanallah.
1: Emirundi
0: kumi na kumi. Shekha na gama nenda. Ekyo tichiri kwa mjulizi utufu kwa kuna bisalallah. Na ye endeta ya adhkar. Ya mirundi ya ina. Leta ya adhkar. Ya mirundi ya ina. Okoze sogu mku jo. Kwa jimari sana. Mundi okusoka. Ogamba subhanallah. Mirundi ya satu mwe satu. الحمد لله أستم يسد الله أكبر أستم يسد وويش كمن وليتش وقامت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقمتكو ويا ولد قمتكو وقبي وقام سبحان الله يقولون يا أستم يسد الحمد لله أستم يسد الله أكبر يقولون يا أستم ينا وبعد جريكسن wani okuchuka mkuli kushigambo chi Allahu Akbar nuli ya satu mwena wana kwa mteko mteko goku satu ogamba subhanallah mirundi kumi na ogamba alhamdulillah mirundi kumi ukuzi sengalozo na ogamba Allahu Akbar mirundi ya meka kumi mfuna yendeta mteko goku meka okirizi wakulete mirundi kumi kumi Uli chigambo mbiga mbibi ya lisatu. Enete yukuna. Uga subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ndegaraka. Emirundi abiri mwetano. Mirundi. Abiri mwetano. Subhanallah. Echo nchiko ze mwensobi. Mwensobi la. Ya kuongero kushirambulula. Tuka tutualeje emirundi ya meka. Esatu. Kwa tichi, kinachetuba tuongeleza. So kituwale endete za zemiru ndia meka. Esatu. Chiko zemiru ndia meka. Inache sijukila kucho. Chene atakiso kubera nga tunulira. Kakati barakallahu fikum. Wanafahabikum. Chisembira yodana. Aba fumutu wa manu kusomendua. Asimule maso. Emi watu ye. Wabata simula maso. Hadithi zati ya kusongeyo. Zonanafu. Nti omuntu amala okulomba eddwa asimule mu maaso naye eri abazi hasana abaagoberera amakubo gaazo ne balaba nga ziri mudaali ya hasan nga nungi nga imamu alhaji rahmatullahi alayhi lwekyo omuntu bwakikola la nunkiru alayhi tetumugamba nti kyakoze kikyamu oli bw'atakikola kyekisinga kubanga obujulizi abasinga balaba nti sibunywevu naye kyenjagala okola ku tambiyi kyekifaana na kitya kyekyokuba nti omuntu wamala okusala tasimula mu maaso okusimula mu maaso oluvannyuma lw'eswala kwawukana n'edduwa edduwa dduwa n'okusimula mu maaso oluvannyuma lw'eswala tekirimu eyo omuntu yateekeddwa okubeereza ku swala eri abantu nga bw'abeera akamala okusala butereevu asimula mu maaso nga alowooza nayo ibada ekolebwa ekyo si kituufu okusimula mu maaso ebigambo ebikulimu wakati w'abamanyi biriko yamaze okusaba so sana okusala kategorikise
1: bakatudire mushe
0: waliwo abantu nga bamala okusala mu basharatan akola atya asimula mu face nga alowooza nti kimu ku ebyo ebikolebwa ng'omuntu amaze okusala ekyo si kituufu tekiriko kujuliza okuba ku nabisala wabula ekirimu enkaayana wakati w'abamanyi kyekyomuntu amaze okusaba sinsonga asabye oluvannyuma lw'essala sinsonga asabye kusaba ku bonna w'ayinza okubeera ekyo kyekirimu ebigambo wakati waki bw'abamanyi nga balala balaba taliisi ezisobola okutuuka ku ddaala lya hasan balaba nti omuntu asobola okusoma mu maaso abalaba nti zonna amakubo gaazo gonna manafu baga tosimula mu maaso era ye fatwa sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen n'abalala wallahu alam
1: tuyanze ge okyali ku mukutu gwa kikumi musanvu akaronyeze mwenda pal fm ekkola ly'omuntu wa bulijjo mkagwa fumurungi umuuliriza mwanyi na fe mganda wa fe yunajyo sinzi lopubira anti uuliriza tunimu program inamula za mwanyi mkisiru wakana kujia kwe jimuli na mwereze yivu uzira mwe kunambe yesimu eno watu msambu tano bili kuminemu kumikumina bili kugendo iti na tatu funibi uuzo vya mwano bimu gendo tuweleza habi mwereza imazo kubira anti bituka kusimu yo ila nje tukuzeswa webali nyo shadia webali kutuwega tako nabala nabala bagenze masi nukubira anti wega tako programu eno katanikene muna fono chibuzo chibade kumpi nyo ni wanu wetu limu kusoma can I make a dua in my local language in sujood if I don't know Arabic? Abuzanti asobolo kuwa muswala ku sujood na somera we dua morova mulimirwe watigero ruzairano
0: yo kudda machibuzo nabi sallallahu alaihi wasallam ya gamba aqrab hadith abu hurayra tosha imam muslim aqrab ma yakunu al-abd min rabbihi wa sajid ikisera omuntu wasingira okubeera okumpi ne katonda we kikisera nga afunami fajtahidu fi dua mu mungerimu amanyi

0: nyini kusaba okwayita mu kakunta k'obukwakkulizo bw'oyayana okulw'okusaba kyekifo ng'omuntu avunnami. Kakati kyetulabye emabega tateka kubeere mu kuvunnama omuntu ayinza okusabirawo eddwa mu local language eye gyakola ki
1: gyategeera.
0: Ekiwaliwo abantu abalaba nga bw'okikkiriza abantu oba obaleetedde okuzanyira mu ddiini ne mu swala. Naye abamanyi abanene nga Sheikh Ibn Uthaymeen n'abalala bwe batyo bwe bakitunuulira. Hatta ntera okukyogera kino, Sheikh Abdullah al-Hudhayri omumanyi atera okujja wano. Musomesa wange yansomesa semester yokusatu essomo lya aqida. Twali abayizi bangi mu holo mwe twasomeranga. Nangamba nti mwakaluubiriza abantu e Uganda, nga yangamba mukaluubiriza abantu e Uganda, ne mbagaana okusabira edduwa mu nnimi zaabwe. Awo munekyuma tebagenda kufuuka Bawarabu nga balina n'ebyetaago byabwe bye baagala okutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu bifo ebyanuukulirwamu okusaba nga bwe tulaba okuvunnama. Ntegereka bulungi n'oluvanyu n'omuntu ng'aweza tahiyatu. Olwekyo oyo omu sheekhe wange mukuba sheekhe bange kubasomesa bange Sheikh Isa Kakembwe hafidhahullah, ne mubuuza ne mugamba kati abantu tubakole tutya? Kubanga nze yofatuwa nalinga nti w'abantu sekinoomu oliba njana neebuuzaako nga mugamba nti nga yakyama ndaba omuntu embeera yeesusse nga lwe mugamba nti osobola okusaba mu lulimi lwo. Sheikh nangamba nedda, abantu tubagambe nti bakkirizibwa okusaba mu nnimi zaabwe, baba n'ebyetaago byabwe, kati bajja kubinyola mu Luwarabu. So omuntu buli lwannyonnyola ekyetaago kye nga kyayogera akimanyi, kyekisinga okusinga okunyola ekyetaago kye ng'ebigambo akwata bikwate, ng'ali mu bikwate. Ekyo eswala esigale ku musingi gwayo omutuufu ogwa adhikari nga bezajja okuba ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetusobola kukigamba abantu ndi abange etye nesola mugisaale mu Buganda oba mu lusooka oba mu lunya. Naye okusaba omuntu kwasaba nga yeetaaga ebyetaago bye, ko omuntu asabe mu lulimi lwe ebbanga lyamala nga tamanyi luki Luwarabu, naye amanyi Oluwarabu yasabe mu Luwarabu. Wallahu alam.
2: Tuenza tuyanzege munaffe yatubuuza ndowooza ofunye okuddibwa muno. Munaffe omulala abuuziza nti singamba misinze wajibat ne rukun zeswala ngaali mu swala
1: ateekeddwa okukola sujudu sahawi,
0: bwaba ebintu byamutabuseeko oyo atubuuzizza. Rukun yagamba kukutama. Okukutama mpaji, bw'oleka empaji olina kugireeta eswala okubeera entuufu. Bw'otagireeta eswala yo neefa. Hatta singa ojjukira ng'oli mu laaka ey'okubiri ng'eyasoose tewakutamiddemu n'ojjukira ng'oli mu kukutama, eyo eraaka y'eba efuuse esooka. Nfuna? Eba efuuse esooka. Kitegeeza nti ojja kuvunnama oluvannyuma lw'okutoola salaamu, bwe mba seerabidde nga bwe nabanyonnyola wano. Ne muvunnama kabla salaamu tewali buzibu ddala kutoola salaamu, sinziira kukusomesa kw'okuvunnama nga bakufaanana. Ntegereka bulungi. Nedda ofuna wali onywa salaamu, weyamunyewa salaamu. Ntegereka bulungi bwe kitwe kifaanana. Ntegereka bulungi maisha kati eyo mpagi bwetyo bw'olina ogitunuulira, bw'ogireka eswala, bw'ogyerabira, ogende togenderedde eswala ekola etya? Efa kugiddamu yonna. So wajibaatu sala, ebyetteeka byeswala bw'oleka ekimu ku byo ng'ogenderedde era eswala efa. Bw'okireka nga togenderedde ovunnama envunnama bbiri n'okutwala sala bango bw'okendeezeza mu swala oba okoze otya?
2: Okendeezeza
0: mu swala. Bwekyo kifaanana. Ekirala nga kikulu nnyo, singa obadde ovunnami naye nga weerabidde okukutama nga bwe twalaba.

0: komawo imabega okutame oli okongene maso kuvuna tegereka olunje kuvuna mevuna mbiri katuna bakutongo ovenye bakutwala sala bangu inacho yongeza cho yongedde mchi musala tegereka sabu akati oli uliliza kino eyabadde agenze katubuze ekibuzo gwatubuuzizza n'abalala abatuwuliriza kino kibagamba emirundi n'emirundi abantu abawuliza programu eno nti eswala yonna erina ebitundu mukaaga omusaaze byateekeddwa okumanya tobali bwantu oyimirizaawo eswala okugyako ng'ebitundu bino mukaaga obitegedde ngaagatu aqimu ssala oyimirizaawo eswala ekisooka obukwakkulizo bw'esswala olina okubumanya amateeka agafuga esswala tonna bagiyingiramu shurutu ssala ekyokubiri arkana ssala bagize essala olina okumanya empagi onasobola otukubyawula nga n'empagi tozimanyi kati era nga bwowulira tubuuzizza agatta empagi n'agatta n'ebyetteeka ona naalowooza nti biri namulayemu ekyokusatu wajibaatu ssala ebyetteeka ekyokuna ekyokumeka ekyokuna sunanu ssala ebiri sunna naye omuntu alina okubimanya okusobola okubyawula kati kino kyenkoze tekinkakasaako okubeera nga enzira y'okukimeraaka kasita omala okumanya empagi n'omanya n'ebyetteeka kisoboka okumanya ebiri sunna ekyokutanu makorohatu ssala ebitamwa ebikendeza empeera zessala ekyomukaaga mufusidaato ssala ebyonoona esswala omuntu ayagala okusoma esswala obeeko n'entegeera gyokitegeera nga tomanyi oluwarabu sheekh ishaq mayanja abujawara alina ebitabo byesswala ebirungi era y'omu ku bakugu mu kusomesa esswala omu ku bakugu b'esswala noonya ebitabo bye obisome n'obwegendereza tegereka ojja kutegeera esswala kyonaaba tosobodde kutegeera mukibuuze sheekh omulala alina ebitabo by'esswala nga na binene sheekh abu najiba uthman nuh uthman noonya ebitabo bye by'esswala bijja kukuyamba osaale esswala ng'ogikola otya
1: ngaokitegeera
0: wallahu alam
1: kuswala era ono atubuuzizza nti singa yegatta kuswala nga asanze erakabbiri zigenze erakabbiri nazisala n'imaamu abuuza nti naye era akola studio saawe ku nkomerero
0: talina studio saawe talina studio saawe tahiyatu gyasoma teyonoona sala tegereka era takakatibwako sujudu saawe kubanga olutula lwatuula neimaamu nolulima shoro lwalagirwa innama juila limam liyutamma bi imaamu yateekebwawo okugobererwa kati okutuula kwatuula mu tashahud atuula ng'agoberera imaamu tegereka aba agoberera imaamu so si kwakugenda nti kati ayongedde mu kwongere bwamaliriza nakimeraako endala ey'okubiri n'atuula olwaba asaala kyakola ekito kiteekeddwa okukolebwa ku muntu asaala eswala erakenya oba eyessatu nokuta tahiyatu yomuki yomumakkati nokyo talina buzibu
1: bwonnaina
0: era eswala entuufu
1: tuyanza tuyanzege muganda affe ndowooza oyanukuddwa bulungi nnyo ono munaffe abuuza sekasinga omukyala aba afuna wuzu naye ng'alina hijabu yebikiridde asiiga atya amazzi ku mutwe
0: ekibuuzo kigenda kuddibwa muziro wa mirundi ebiri okusiiga mumutwe bakachogere bwenti orufa galogasa abantu omugaso munene uzu erina empaji mukaga bungame empaji okitegeera sigambye nti sikoseza olumya balala bakozesa abalaba bagamba furudhu alwudhu ebyetteeka bya uzu kituufu kye bakozesa naye tugambye nti arukanu alwudhu empaji za uzu na uzu eyina empaji mukaaga bw'omenyeemu ku zo tetuuka na ekisooka kumadhabu ga mama Ahmed kwenyelo kutambulira ghasru lwajihi okunaza face mpaji mpaji za uzu kati face abamanyi bajinyonyola banyonyola tolo wa ardhu obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo obuwanvu bwayo etandika mu bumerero bw'enviiri atulaba mpaka wansi wakalevu obuwanvu naam obugazi bwayo eva ku kutu bakumuta namulaga ya kutu mpaka ku kutu obugazi kiketeke ekisooka ekyetteeka ekyokubiri ghaslu alyadain maa almirfaqain oba ila almirfaqain okunaaza emikono gyombiriri nga ogasseeko n'obukokola bagamba ila almirfaqain kitegeeza maa awamu n'obukokola ng'obunaalizaako kati wano ku kyetteeka kino waliwo ensobi ekolebwa abantu bangi olw'obutamanya okunaaza omukono abantu balowooza nti omukono ogwalagirwa okunaazibwa gutandikira mu kisekeseke era batandikira wano nga banaaza wahatha khatau jasimu nsobi nnene okutandikira mu kisekeseke kubanga balowooza nti bw'onaaza engalo ng'otandika okufuna ewuzu nti oba onaazizza kati tekyetagisa kino kyekisekeseke mu luganda kibaite ekisekeseke oba alqumu ngaba bakyogera mu luwarabu alquain wala quain neggumba nalino ntegereka bulungi kati bwe tuba tunaaza omukono tetukomya wano ogwalagirwa tugattako n'ekibatu bw'okomya wano wuzu tetuuka kati mu kiseera kyekimu era nakana akakokola kalina okunaazibwa nga kali munda tokomya wakati wa bukokola kalina okuba nga kanaazibwa ogwe mukono ogwalagirwa okunaazibwa ntegereka bulungi ntegerekesa bulungi kyekisooka wakadhalika eriyo abalowooza abakyala abalowooza twayambala mu kamiso akkirizibwa okusiiga omukono n'atagunaaba ekyo nakyo si kituufu bw'osiiga omusiige n'otagunaaba esswala nfu si ntuufu tolagirwako okusiiga mukono gw'oyambazza kagweyeka kaluba tolagirwangako bw'okikola oba okoze kikyo tokola kiyaasi gy'otalinaako obujulizi olwokubala abasiiga ku sitookisi n'emikono gisiigwa yo si kituufu ekyokusatu mu by'etteeka okitiibwa masxu jamii ras okusiiga omutwe gwonna etteeka kusiiga kaifiya ensiiga tutandikira ku bumerero bw'enviiri wano ku ntandikwa y'enviiri y'obumerero bw'enviiri yinza n'okugyako enkofiira ne bala tofaayo ekiwala atakyange oba okirabye tewali mutawaana oyiwa amazima eba tuyumbirire bino n'ogasammula tegereka ng'ogassa engalo bw'oti tozaawula n'otwala bw'oti enkoto n'ozza mu maaso bw'oti zina engalo ne ziyisa munda mu ki mumatu okkirizibwa n'okusiiga omulundi ogumu naye hadithi entuufu yajja nga nabbi waate bwe yasiiganga bada bimuqaddami rasihi ila kafaahu thumma raddahuma yatandikiranga ku ntandikwa y'omutwe gwe natwalaku paka wansi ku wenkoto
1: na
0: akumia yesiga na bisada kati nomu chala asiga ku chitambala eche chiri mbisi wako si uli chitambala ni chisi wako chitambala chomu chala chiri kilizi woku si wako kiyasa na alele imama kachigera genzo chitambala chomu saji kari kitambala chomu saji chisi wako chini ama teka kachifunga chitambala chisi duwa monsigwa chinyweze wa umundu chisi morula atawana ntagere kabronji so chisi kitambala chini chaba saudi chigena chini chisi kitambala chaba saudi chibabi kakovis chitambala kabula chaba sudan obe chaba yaman chibasibani mewitu uroza chitambala chinyweze duwa chuchumu saji chakolachi asiga katia ayiwa amazzi mu ngalo n'atwala paka emabega n'azza mu maaso bw'aba ayagadde okola sunna bw'aba atutte omulundi gumu n'atazza mu maaso abalibwa nti asize n'omukyala asiye akakaaya ke ne kasibani ensinga obulungi naye ayiseeko bw'atyo azze mu maaso bw'abaawo tuvidiyo tugize tuli mu maaso asobola otusigi n'atutandikirako n'alyoka atwala emabega n'azza ne mu maaso ntegereka amatuta gasiiga kari katingenda kuisa matu ni doksiga omuntu okumalira matu ndagara kisabu bwati wasiga icyo cyakumeka mbyeteka cyakusatu tulambye okunaza face okunaza emikono okusiga omutwe ekyo okuna okunaza ebigere byombiri kola ki
1: okunaza ebigere
0: byombiri ngogaseko nakakongo vule aina kubera munda binazi batonaza ntumbwe lakini wako kunaza ntumbwe osobola kunaza ntumbwe yo oluvanyu marwa uzu boboja agadde naye wano gwe kyakulagirwa kiriko wotandikira ne wokoma naka kungufu likatekedwa kubako noyisa ne munda mbogere amazina ni kakasandi gayenge dembulonji ona bishikira kyali omichapo ndagere kabronji akokutana almuwalatu obutakiriza obutali nda kiyumbo kirala kala noli okunaza ekirala bayinza okukubira essimu n'ogikwata ng'obadde onaaza mukono ofuna wakanaza omukono gumu n'onyumya ogenda okugenda kugwokubira nga guno gukaze olina kuddayo mabega n'onaaza guno nikugenda guli mu maaso olw'omusajja yafuna wuzu nebugana musasala n'alekawo akapaati nga tekagenzeemu mazzi na binanga mati damufu ne uzu yonna abanyine bachijamu enamule tisinga chalinga okala kwebiyungo te kukosa na biyani mugambia kunaza katundu akokoka esike ya mugambia mulege na demu uzu yonna difune na katundu akamu tekaina machi yes. Tegatu se mugati damu nasi kutunga biyungo yonna yentekene ya manjiba tekene biyana sana ya bigabia nabi sallallahu alayhi wa sallam tegereka kiteke kyokutaka kiteke kyomukaaga attartibu tartibu yawukana ne muwalaatu okuliraanyisa oteekeddwa okubiriraanyisa nga Qur'an bwe yabireeta kubanga kiragiro kiki kiragiro totandika na mikono nga tonnaba kunaaba feesi tosiiga mutwe nga tonnaba kunaaba mikono tonaba bigere tonaba kunaba bikitekedwa kule mbera bigere tonaba kusiga mutwe wanga ngwe rya bigere bigere gira ngabiri na misiza ya alladhina amanu idha qumtum ila sala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay aya watu waga watu waga mbaba ulama lwachi baga manti tatibu tekedwa kuba ngamaliriza kwa chichimuzo baga manti singa tachari ndi tartibu Allah yali ajagala okusinziira ku lwala mu mateeka ga lwaga lufuga weba boogera ebigambo mu yogera yabwe ebigambo nga biteekateeka teyandireese kisiigibwa n'akiteeka wakati w'ebinaazibwa yandibadde omuntu alina kusooka kumala kunaaza ebigere n'alyoka asiiga mumutwe tegere kise naye asooka kusiiga mumutwe n'alyoka akola ki kitegeeza nti abyagala bw'atyo. But Allah wakolachi. Wabietaga wikolewe. Ndegere kise. Kati amadhi abu gari mamshafi. Ugatani kana niya. Mgaba gareta. Ibi teka vya uzo. Ndiyo soku kulete niya. Ntibiyo gendo kola. Olimoku sinza. Kati amadhi abu gari mamahmati. Ugala vanga niya limbu kwa kulizo kwa uzo. Wanga uzo inuwa kwa kulizo. Kati mwona vya ingata kukubanti. Niyo teke ndo kola chini. Teke ndo kujireta. Naye buli omuna agiteeka mu kifo kyaba ekirala kyaba agitaddemu okusinziira ku bujulizi nga bwe yabwetegereza. Ntegerekesa bulungi. Kati okunaaba mu ngalo kiri sunna. Okufesafesa amazzi mu nnyindo n'okunyumunguza mukama eri abalala abamanyi tikyabwatteeka bw'okireka ewuzu tetuuka. Kubanga akamwani nnyindo bigoberera feesi. Babalala balaba nti kiri sunna. Kubeera ku sefusayidi tokireka. Bona akireka oyinza okukomekkereza ng'essala. Uzo efudde na nesawa doso kutokola chini kubeiranga ujifuna wanga eswalo ina ujifuna rupenyu manuwa uzo kubeira ntufu ndekere kisabu nungi ewe njaga do kubeiranga ntangaza uchi uzo echo uwa mga so kubeiranga tukufuna na
1: wala tuyanze eki ayende chikati singaza yuntu natono zitu chagina maso nungu kusikala mpuganduza katufune echi uzo chimo ati tuombe umbe shekhe ya roja kukiriza uro mwendu munafi ya uze chibozo. I'm asking whether I can marry my fiance without giving her mahari because she loves me so much to the extent of her refusing my mahari. Chivunura mganda wafa uliriza aliyo uro munafi ya uza nti akirizi wukwasa muganzi weho nga tawadde yo mahare kubanga gambo no munna mwagala nnyo era yatuka ne kumbera nti yagana mahare gona za magu gije kwagala mu mahare gareke
0: mahare gareke akudde mu kibozo ya tuuliriza ali eyo okulimu obutundu bubiri tundu kisoka mu busilamu tetulina awombera ya mchala na mwami bagenda kufumbiri ganwa. Ya kusoka kukula mkwano kwa. Kwa kumateka. Ntio msajja agenze wamwe. Abego mabate gede. Ntio msajja ono ya galo kuwasa. Nimuko lenteka teka enongamu. Eyitwamu omusajja okuwasa mchala. Banuri kugamba nti munnange mwagala nnyo tukane mu mbeera eraba yangamba nti simwana mahale ekiba kiyina ekirala ekiri emabega abalala bayinza okuba nga basooka mu mbeera yaabwe etali nnungi ne batuuka mu ddaala oli n'abeera nga namahale alaba nti takyasaanira kubeera nga gakola ki ng'agasaba ekyo nyekati nakyo kitangaze era mu busiraamu tetulinaayo testi tulina kusooka kumala kutesiti nga bw'ogenda okuwasa oli okomwasa eri ali sitwala kye simanyi kale bwe namala okutesitinga n'ansanyusa nnyo bwe twamala okubeera ffenna njaba tasande nakumpa mahale tetulina boyfriend girlfriend busiraamu ekiriyo okuwasa kwogereza kukola ki nakuwasa mu mateeka ntegere kisa bulungi ekisooka ekyokubiri amahale mugabo nfuna Allah subhanahu wa ta'ala we yawo mukyala ogukkiriza omusajja okubeera naye mu nsonga z'obufumbo mugabo ogwetongodde Allah we yawo mukyala nga gwabwatteeka ku musajja ogw'omukyala bw'atagumuwa nekatebaawo obufumbo bwonna butali mu mahale leka okuba nti gabbanja ekyo kirala ekyokuba nti nno bategeereganye nti musajja atoddeko ekitundu oba jagaleeta ekyo kyali ekikkiriza naye okubanga tebuli mu mahale wadde ti omuwala aganya mahale omusajja taleese mahale bagiyita nikahu shigan eyo tekkirizibwa mu fiqhi abasoma fiqhi bakimanyi eyo nika etali mu mahale tekola ki tekkirizibwa lwekyo omusajja wo ateekeddwa okuwa amahale

tezewembanga sonyiye nenda ino kuwa mahali tetukiriza nika etalimu mahali era mahali gate kedu kwa gate girekeka baba na mugama anti mugame anti omusaba mahali ajia kugama anti ampeye mitwalo etano uwe mitwalo kumi mtu asoro kutaye mitwalo kumi kagwasa uwe mitwalo kumi msajia bilioni nawe omshara mahali mwinuo kulagira valiyo yobo obuzito bwo kwecho Allah chia kuwa tegereka so kubera

0: jokere chibuzo china mu
1: ndiye
0: jokere abantu kutunga empale za abachara china mu lwachitia empale za abachara zirino obukwakulizo busatu okubera nga zikirizibwa akasoka zitekeddwa okubanga ziri mu shape ya mpale za abachara eye yawulidde abachara kikisoka singa zibera mu mbeera ya mu shape yaki yaza abami tezikirizibwa nabiyagana abasajja okwefaananyiriza abachara na abachara okwefaananyiriza abasajja nga bakiri n'abasajja nabo tebakkirizibwa kwambala mpale
1: Zabachara
0: ziri mu ntunga ya ntunga ya mpale za abachara naje ati bakirizibwa kwambala mpale zitungiddwa ntunga ya mpale za abachini za abami kikisoka ekyo okubiri zitekeddwa okubeera nga ziri mayiqa nga si nfunda
1: fitting
0: eziraga
1: ebyomukyala
0: alina etekeddwa okuba nga si nfunda ate era etekeddwa okuba nga emijiri baabi jamani mjilbab tuisiri nito mchala afuruma na yambala mpale nga msajia wafana nanga uchibira kwa nabata yuwa sila echokusa eteke doku wera anga design teri mweze ze ya ulidaba antu wa mwono onifu
1: esimanyidwa
0: watakiriza Allah subhana wa ta'ala teke doku wera wetu wevomu mweita mbukwa kulizo wo mchala wakirizi wakula chini jitunga no kujambala atina wabaa jambala aina kujambali na watalima mahram abantu babawe mfuna mrunji sezara bichina abantu bafana we bacho bamuzira atakirizwa bafumira ni takirizwa kwa ambala ngo yezo naziraga figa maso gawe tegere kabrunji zili mumbera wetu so mchala sobulu kwa ambala mpale iraga figa mpale za bachala ngaja ambalila mwami we nga bali bokka ekyo kisitambu kola butya bukikkiriza naye kati kitangaze bwetyo lwaki bukibeera nga bwetyo bukiri oba okukkirizibwa kweza ezikkirizibwa so tokkirizibwa kwezitakola ki zitakkirizibwa wallahu alam
1: tuyanze kwetukoze bulungi shenja kusaba osibuli abadde batuuza gwe muganda afali awuliriza asobola osigala ng'owoleza ekibuuzo kyoba kiweereze ku namba y'essimu ya noti 752 15 12 yera ikosobola kya tera ino mkiso okusobola okubira program eno gwa ze kikerezi genda ku YouTube channel ya fe ya Par FM Islamic channel Par FM Islamic channel ku YouTube oja kula bayo program eno oja jisingana yo nenda leze ndiri nyingi oja kubira ozisingana yo mwana watu osobola funa mkisa okusoma n'okutegeera eddiini yo shenga tuwumbawuma
0: batuwuliriza balungi tusiimye nnyo okutuwuliriza n'okutugoberera nkyabategeeza nti ekke we yali yavaawo bw'oba oyagala okutuuka weeri bw'oba ova ku paaka empya kuva ku paaka
1: empya
0: lega bulezi ngagenda container village saidi yachi ebira saidi yachi ebira ya kono saidi ya kono
1: ya kono ngogira container village
0: na mpola yokutambula ku mpola si wawambu nyu yokula bakapande kale wagulu awe oluwambuka ko katono nga wotu se ku eke ekitimbe kiri opposite ne ham MK yomwala wetambula oli opposite ne kizimbe kya hamu awali omwala ntegereka mpola okubeera okupaaka empya ojja kubeera nga ekke okiraba bulungi yaavudde eno waggulu mpaaka enkadde kirira bukkiriza otuka kizimbe egundi esembayo we bayingirira ojja kwambuka waggulu ojja kulaba waliwo ebigere bye baagenda bateekawo ne bwobanga otuze ku muzikiti wano n'osinzira wano ku muzikiti we basaalira abamukwanakeedi ojja kulaba ebigere ebigenda nga bikuluŋŋamya paka ku eke bookshop Islamic bookshop tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bawo mukisa era banguirize ensino enkomerero ntumidde abakozi ba eke haji Karungi haji Abubakari haji Waswa n'abakozi bonna abali mu eke tubatumidde mukadde wange Sheikh Sula mumukwana Kate Sulaiman Matovu